le ka seng kwa ra je tla tekela 15 minutes sha be ntlela le moeng setwa go rantsa ka shobe ke go ba he go loselana he go Ebenezer go ta fika lana Jehova a he ve ke sile e fanela go ba e khense e fanela go ba e tlangela e fanela go ba e modzunisa e kusa a hindlele hinkwaswi loko a kunene ri woni ri sha e go rantsa ka yena 18 tswalo ta yena anga vanga vutlhari anga vanga ha kunene xilo na xinwe lexi i xi endleke loko anga le 18 tswalo ta xikwembu ya mahlweni ku va ku fikisela vunanga ka lonka ri ta ramba ntlawa ubaka ni classic nova loko va ku seletela kasi navela ku va Yehova nga seletela hinkwaswo swa ku biha leswaku tindlela hinkwato ti pfuleka ti va ti basa ka risiku ra namuntlha laha hi vekaka kona minkondzo ya hina ku va ni ku vonakala ka loyi a nga le henhla ka swilo hinkwaswo

No time to lose, kule chakazi yako hakuna kuluza nkari kunene swilaveka loko rixile loko dlambu ri huma u tekela ku vhumbulukiwa rikwerhu ka sota lavisa a leswi ku yimelaka mandleni ku nyamutlha i siku lintshwa siku leli yimelaka leswaku u nga endla xa ku karhi siku leli lavaka wena ku va u endla xa ku karhi xa ku va hakunene xi nga fani ni leswi u nga swi endla tolo loko u endlile swilo swinene tolo nyamutlha endla hi ku tlulisa kasi loko u endlile leswo biha swi laveka ku va nyamutlha u cinci u endla leswinene leswaku hakunene a masiku ma ta va mahali lawa ya ku hambana 5:33 minutos.

Robert Stephenson Smith Banden Powen a velekiwa edorobeni la Londres hi 22 ka n'hweti ya Fevhuriri wa lembe la 1851, a luzile vutomi etikweni la Kenya hi 8 ka Sunguti wa lembe la 1914. A kumile xitepisi xa utenente ka mintirho ya vusochwa etikweni la Nghilandhi. A vumbile antlawa wo tirhela van'wana xikutizmu emisaveni hinkwayo. Bava wakwe mukhongelinkulu Banden Powell, mudyondzisi ka tidyondzo letikulu eka muti Oxford, a luzile vutomi nkarhi Roberto a ni ntsena malembe manharhu ya ku velekiwa. Nsati wakwe a sale a wundla vana. Banden Powell a hanyile na a rhandza swinene ku tlanga ni vamakwavo. A yendzile ka miganga yo tala etikweni la Nghilandhi. Hi lembe la 1870 a sungule tidyondzo ka muti Charterhouse a Londres na a funda na a nga hakeli nchumu. Hambileswi a nga humeleli swinene ka tidyondzo, a dumile swinene exikolweni hi mahanyelo yakwe ya ku tshama na a tsakile eka mitlangu ya ku tiyisa miri a ri mukhomele wa bolo. Na a ni khumela malembe na 54 ya ku velekiwa, a hetile tidyondzo exikolweni xa Charterhouse hi ku landza a nghenele ka ta vusochwa, lana a rhumiweke ku va a ya tirha etikweni la India. Handle ka ku va a ri musochwa wa xibindi ka mitlangu ya ku tiyisa miri, a winile a mphikizano wo hlota ka makhumba ya khwati na a tirhisa a kavhalo, lana a tirhisa a xiqivu xo koma.

ilembe la 1899 lanase atla ku siwi xitepiso xa u Colonel Brandon Power a rumewile ku va a ya tirhela atikweni la Afrika-Dzonga lana a fanela ku ya timela a guje-guje leyi a yi li kona yi nga ha veka phambeni na phambeni Mangiza ni vatshami va Republika Transvaal. A nyikiwile a ntirho wa ku va a lulamisa a masonxwa va chololokile ku ya fika amugangeni wa Mafeking doropa la lisimaka nguva yoleyo atikweni la Afrika-Dzonga. Hi ku duka ka nyimpi ya mabunu, Brandon Power a vhikele a doropa la Mafeking hi mpfhuka wa 2:15-4. Lana a swi koteke ku va a vhikela hi ndlela hi tindlela tinene ku za ku fika a masonchwa yo seketela hi 8 Mayo wa lembe la 1900. A tlakusiwe xitepiso xa Major General hi ku landzela a tlheliseliwi a kaya a Nghilandhi hi lembe la 1901 lana a chiweke nhenha ya tiku. A ve xihlamalisi ku tsumbula leswaku buku la vusonxwa leli a li tsaleke li vitaniwaku Arts to Scouting a li buku leli a li dyondziwa ngopfu swinene lomu aswikolweni. Brandon Power a tsumbulile leswaku i nkarhi wa ku va a wumba a makungu yo seketela vantshwa. Na a kuma a li sima hi vantshwa hikolaka buku leli a li tsaleke a dyondzile tindlela to hambanahambana na a tirhisa swiheno ni ntumbunuko wa khale ka Grecia ka vana va tumbunukeke a tikonkulu America hikuva a fambisa mapimo lawa hi 29 ka Judlu wa lembe la 1907 a tekile ntlawa wa vantshwa u nga ha vumbiwa hi 13 ya vadyondzi a ve a endza na vona ntlawa lowu a wu avanyiseke hi 4 wa swigava yin'we ka mintlawa a wu tshwe vito la Masariku Real n'we ka yona a li Kurvu un'wani a li Lobu kasi un'wani ntlawa a wu nyiki a vito la Toru va kongoma a xihlale xa Bruseya. Lawa a li masungulele ya exikutismu a nga xibuthu xo tirhela van'wana ka matimu a ve ku humelela kukulu emisaveni. Vantshwa va tsutsumele swinene a swibuthu swo fana na leswi lana hi lembe la 1910 Brandon Power a humeke ka ta mintirho ya vusonxwa a fambisa exikutismu a nga ku sungula eka mintlawa yo tirhela van'wani misaveni hinkwayo.

Kurulama inkiseti kubwa ikufikisela maungu hii mso provinciali ya Gaza. Marangeli watiko Daniel Chapo, avikile Jose Mateusz Katupa, shanga mkompisi watiko la Msambiki, tikweni la Rusia. Itlalo lingwani marangeli watiko akumbisa kuchavelela kuhunza misaveni ka Jose Julio Dandrade, lwe yangave mkompisi wakusungula wa mfumo wa nzinza kashengisha edukasyon fizika ni mintlango ya kutisa miri Jose Julio Dandrade, aluzilevu tomitolo dropen la kama putsu na katsalwa murangeli watiko andunduzela mitiru yakwe kale titiela na kani mintlango ya kutisa miri na avula ku ave wanti mashinene kuvumbeni ni kuvekiseni ka sekretaria la estado kata mintlango ya kutisa miri ni edukasyon fizika. Murangeli watiko avula ku Jose Julio Dandrade atakumbukiwa shanga mutiri atinyiketeleke inkinki kutireleni ka mfumo ni kuphalaliseni ka mintlango ya kutisa miri tikweni. Karin Lowe wakuvaviseka Daniel Chapo akombisa kuchavelela kukule kati nxaka vangana vatirikulori ni ka hinkwawo ntlawa wa valandzi va mintlango ya kutisa miri tikweni. Se kulula misiwi mali ilave kaka kuwa kutapushetua shtiru shao ya vile lama atika ntinza wa shifunza shaka mabala ni shifunza nkulu Gaza. Ivula vula ishipi musha 400 milu wa madolari anga 26 milionji wa atimetikali mali inga tapusheta shitiru shao ya vile lama ati leshi ikuwa neka kashona kushanisa kaka kutula kumi wa magidi ya vanu wa ntinza waka mabala ni lava ima kambe manyingi basinisa kaka kulave tala tintela tingwani kubava takuma mati tani iku nyimela lawa manyikelu waka ishienge inkuponi ya shitimela. Mahungulawa manyikelu wa murangeli wata makungu ni shitiru ishiimu shashifunza shaka mabalani lwe ya vule kesha kunkarindo ukula vetilu wankuponi le ingata enda upusheti la shitiru shau ya velila mati wantzinza eka mabalani. Rafael Ndava tlamshela ku kutapfusheti wa xilovo xa ku koka mati kana mbuwa Limpopo ni xitiru xa ku basisa ixona. Kufambeni ka xiyenge xa kusungula ka lembe litsutsumaka makumambiri ni ntsonga ni wun'we va luzile vutomi hikwala ka mavabyi ya ndlala xifundzankulu Nampula. Tinhlayo ti kombisa ku tlakuka hi xipimo xa vanhu vambirhi loko ku fanisiwa ni nkarhi wun'we ka lembe leku nga hundza hikuva ku luzeke khume wa vanhu ni ntlhanu na mune hikwala ka mavabyi lawa. Tani kuvula ka dokodela wa xiyenge xa vatsongwani xifundzankulu Nampula, nhlayo leyi yi kumeka ndzeni ka leyi ya madzana manharhu ni khume wa vatsongwani ni ntlhanu na wun'we lava va nga kumeka eka swibedhlele swa xifundzankulu Nampula hikwala ka mavabyi ya ndlala, ku hambana ni lava va mune wa madzana ni ntlhanu wa makume ni manharhu ni munhu wun'we va nga kuma kumbe va kumeke mavabyi lawa ka xiyenge xa ku sungula ka lembe li hundzeke. Amalia Raquel a vula leswaku kasi a vulavulile hi tinhlayo leti ka nhlengeletano ya ku kombisa tinhlayo ta vavabyi va kumekeke ka xibedhlele xikulu xa Nampula. Xifundzankulu Manika mintirho ya ku lulamisela nhlengeletano yikulu ya bandla la Frelimo yi nga ta endleka akufambeni ka n'weti yi taka eAugost yi fambela ha ku lavekaka hi kona na seli yi li ka xipimo xa 95%. Primero sekretario wa bandla la Frelimo xifundzankulu Manika Tomas Xitlhangu a vula ku ndhawu ya ntsindza leyi ku nga ta yamukeliwa kona ku tlula 3,000 wa swirho ni varhambiwa se ku gwimbiwile atenda la kona na nkarhini lowu ku veketeliwa timeza ni switshamo. Ka konferensia la kume na lingwe la bandla la Frelimo ku ta yamukeliwa swirho ni varhambiwa va ku ta hika hinkwaswo swifundzankulu lava nga ta sungula ku fiketela a xifundzankulu Manika kusukela lisiku la kume.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: undluli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Madoda ni masungukati kulako hakunene mo ishusha kumbe ku ishusha makale kuvola DJ Madzolo ngangu ye ati makata kuva ilovolisiwa xirombe vangisana maguwa kuve a xirombe xa hayo tsama lomondlwini a swilaveki hikusa amunhu swi fanela ku va lovoliwa wa ha ri kona amunhu swi fanela ku va a endleliwa timfanelo a nyikiwa risima wa ha ri kona la misaveni xitano ke muyingiseti wa ku rhandzeka loko tiva swa ku a matshamela ya wena a ma le ka ndlela yinene swa endla swi lulamisa hikusa loko se u ta swi endla hi nkarhi wa guwa hi nkarhi wa gujeguje a swa ha tsakisi swa endla u tsaka ka ha ri namuntlha kasi ni loko li ta fika siku lamakumu u ta kumeka u basile u ta kumeka u nga na xizathu nakona a wu lavi ku humula xa a timhaka ta ku vitiwa hi mukwaxi hi nga huma ka ukwaxi mina xa swi nga tsakisa loko fika va ku a fiki mukon'wana i mani loyi va ku mukon'wana i nuna wa belari mina kasi loko vo mani loyi hi loyi a tshamaku na belari mina swi hambani pheri timhaka letimbirhi leti swi na tshama ku va hakunene wo tichuvuka u ti dzaha a hi vuli leswaku u kala ku nga lovoliwi a nandzu ntsena u kuma loyi wanuna u kuma hina hinkwerhu kambe loko se swi jikile mundzuku ka siku va civuka we wanuna swa nga yingi hi wena u nga endla vubileli makarata ma tshamela swa tsondzoma vhela hi yani kambe swa laveka ku va u landza leswi i nga ntumbunuko leswi i nga anlavo kasi na wena vo u ta titwa ka na wena vo loko u ta va u chikeliwi kun'wanini loko u fikeliwi kun'wanini u ta kuma hi ni ku tshamiseka u titwa khwazi u nga nyonganyongi hi le ka waitora hi xitlhetekela 48 minutes hi karhi hi ku hangalasela vunanga bya ku hambanahambana ni mabulo nkarhi loyi ta kuma DJ Sasha loko a ku mali ya funeral

Kurula kubai kufikisela maungu ye mso provinciali ya Gaza. Murengel watiku Daniel Chap, avekile Jose Mateus Katupa, shanga mukombisi watiku la Mosambiki, tikweni la Rusia. Ikelo lingwani murengel watiku akombisa kuchabelela ikuunza misaveni ka Jose Julio de Andrade, lwei angave mukombisi wakusungula wa mfumo wa ntsinza ka shengisha edukasaun fizika ni mitlangu ya kutiisa miri. Jose Julio de Andrade aluzili vutomi tolo dorupeni la Kamaputsu na katsalwa murengeli wa tiko andunduzela mintiro yakwe ka letitiyelana ka ni mitlangu ya ku tiyisa miri na vula swaku ave wa ntshima swinene ku vumbeni ni ku vekiseni ka sekretari ya la xitadu ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ni edukasaun fizika. Murengeli wa tiko a vula ku Jose Julio de Andrade a ta khumbukiwa swanga mutirhi a tinyikeleke hi nkhinkhi ku tirheleni ka mfumo ni ku phalalisa mitlangu ya ku tiyisa miri tikweni. Nkarhini lowu wa ku vaviseka Daniel Chapo a kombisa ku chavelela kukulu ka tinxaka vanghana vatirhikulobye ni ka hinkwawo ntlawa wa valandzi va mitlangu ya ku tiyisa miri tikweni. Se ku lulamisiwile mali yi lavekaka ku va ku ta pfuxetiwa xitirho xa wu yavelela mati ka ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani xifundzankulu Gaza. Hi vulavula hi xipimo xa 400,000 wa madolari anga mali fika ka 26 milioni wa timetikali inga ta pfuxeta xitirho xa u yavelela mati lexi xi nga hi ku oneka ka xona ku xaniseka ka ku tlula 10 wa magidi ya vanhu va ntsindza wa ka Mabalani lava hi makambe manyingi va sindziseka ka ku lavetela tindlela tin'wani ku va va ta kuma mati tanihi ku nyimela xitimela lexi xi fambaka hi swiyenge. Mahungu lawa ma nyikeliwa hi murhangeli wa ta makungu ni xitirho hi xiyimo xa xifundza xa ka Mabalani loyi a vuleke swaku nkarhini lowu ku laveteliwa nkomponi nga ta kumeka yi pfuxeta xitirho lexi a wu yavelela mati a ntsindza wa ka Mabalani. Rafael Ndava a tlhamixelaku ku ta pfuxetiwa xihlovo xa koka mati ka nambu wa Limpopo ni xitirho xa ku basisa mati lawa. Ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula ka lembe li tsutsumaka 20 ni ntsongwani wun'we a luzile vutomi hikwala ka mavabyi ya ndlala xifundzankulu Nampula. Tinhlayo ti kombisa ku tlakuka hi xipimo xa vanhu vambirhi loko ku fanisiwa ni nkarhi wun'we ka lembe li nga hundza hikuva ku luzile 10 wa vanhu ni 5 hikwala ka mavabyi lawa. Tani ku vulaka dokodela wa xiyenge xa vatsongwani xifundzankulu Nampula, nhlayo leyi yi kumeka ndzeni ka leyi ya 310 wa vatsongwani ni 54 lava va nga ha kumeka eka swibedhlele swa xifundzankulu Nampula hikwalaho ka mavabyi ya ndlala, ku hambana ni lava va muni wa 5,513 va nga kuma kasi va nga kumeka ka swibedhlele eka xiyenge xa ku sungula ka lembe li hundzeke. Amalia Rafael avulile mahungu lawa ka nhlengeletano ya ku kombisa tinhlayo ta vavabyi lava va yamukeliweke eka swibedhlela swa xifundzankulu Nampula. Xifundzankulu manika mintirho ya ku lulamisela nhlengeletano yikulu ya bandla la Frelimo yi nga ta endleka ku fambeni ka n'hweti yi taka ya Agosto yi famba hi laha ku lavekaka hi kona na seli ka xipimo xa 95%. Primero sekretari wa bandla la Frelimo xifundzankulu manika Tomas Xitlhangu a vula ku ndhawu ya ntsindza leyi ku nga ta amukeliwa ka yona ku tlula 3,000 wa swirho ni varhambiwa se ku gumbiwile tenda na nkarhini lowu ku veketeriwa timeza ni switshamo. Ka konferensia la wukume na lingwe la bandla la Frelimo kutayamukeliwa swirho ni varhambiwa va kuta hika hinkwaswo swifundzankulu lava va nga ta sungula ku fiketela xifundzankulu manika kusukela lisiku la 10,54 ka n'hweti yi taka ya Agosto. Ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la 30 ku ta hisa ku ya fika 39 wa magrau ku ta landzela Pemba ni 28 ka madoropa Vilankulu Kilimani Nampula ku ta fika 26 eka Maputsu Nyambani Beira 25 ka Cencai ni Ximoya ta va 24 yugamu ka doropa la Lixinga ku ta pepela na ku fika ka 23 wa magrau. Muyingiseti ave mahungu hi nkarhi lowu hi li mawaku loko ma ku fikele tindlela tinene.

0: Chacotla, chama que Xanandzikangopu, Kula Mingas. 20 horas na. Ah, era Kula 9 horas na 20 minutos. Nginyamutleni Xanandzikangopu, Xunene, Kula Kuona Dlamburichona. 9 horas na 20 minutos, Mingseto Kuranzek. Encarlo, estava com fixela, não conoco a minha história.
1: Vumboni Dramina, Jingachinchavu, Dominima, Niela, Yawena.
2: Lou inonganoko wa Radio Mosambiki.
3: Moyingisete wa koranza ka kusukela a Xilembeni e karibu la mayelano leswi hitana leswi swi hanyiweke hi vatshami vangali vangaki va muganga lowu mayelano ni ndhambi leyi va kumaneke na yona. Murhambiwa wa hina hi ta bula na yena.
4: Bula na Fatima Samrago.
3: A hi lava ku tiva xihintana xa n'wina. A loko a ndhambi yi tele, mu swi tivisi kwini swa ku lomu Xilembeni ka tala ndhambi?
4: Loko ndhambi yi telile hi byeliwe hi varhangeli va hina lava hi rhangelaka vakulu ka hina va ku ti lunghisele mpi ra mu huma ku ndhambi leyi taka. Se hi ti lunghisela mpi ra huma lava nga ka va nga swi kotanga hi vo lava nga hela matimba va kumeka va nga ha li kona. Mina yelwi ni nga nyima kola kaka mina ni kumeke ni swikarhato swa school loko ni humile ndambini kuve ni wunwa kanga gwenta nga ku huma loko a humile a tsemekanya hi corridor leka ka mina ayofa a hela utome ata fika a khima ka ka mina se loko a khimile ka ka mina entao va ligara va kuni munhu loyi a nga kona ka ka wena Dona Fatima a hi muti swa ku wa kwini kumbe wa ka muyanga kumbe wa kwini a hi muti se va suka va kolega va famba ku amata mali makulu ma fika lomu ka swisuti a swi nga dari ku ni nga huma. Se va huma va hi madingi va tala cuvuka loko va humile maboti va ta cuvuka kwa swa munhu lweyi i vhizinya wuladu a fekolani wa hela wutomi kumbe a teku hi matata fika khukumba kumbe u lava ku khwela henhle ka xitabu kumbe u lava ku yisa vanhu swi tivanga

0: Eba mtekamasane 3 jana afili ko leyani bonja kumususa se yuma fosholo ni ma luva xipara bamteka bamchomeketa se ani vangani utomela ku tsakisa mutini ka minja ngweni ka mi ni muro le ka kami huwile hikola ka tindhambi teti nga vako muchumu yinyingi nga onhakela ha asalangani chumu ndhambi leyi hohlotile ku a yi fanangani ya malembe ndzhaku ya malembe ndzhaku nga yantswa tiyindlu ta hina a ti binyile
1: se mulamulele kinkwini a ndhambi mama na Fatima u yi wa tumbela kwini
0: mina ni na tumbela ka hoko ya merikado ya hoko hi laha ni tshameko merikado ya hoko hi laha hi nga tumbela ku ni vatsongwana hi tshameko durant 3 semanas se ni siya vatsongwana hoko ni huma ni wela mati ni vuya ndita limpa yindlu para hi ta kota kusuka ka hoko hi vuya kaya
1: mutekele ku swi kholwela nkarhi va nga vulavula hi timhaka ta ndhambi swaku ku ta tala ndhambi ha huma kumbe murhangi hi ku karingela se mu huma na mati mu ma vona swaku hi lawa
0: mina ni tekele ku huma majoresho ya vanhu vapurisi va nga kumeka ku va luza wutumi hikuva va kalingariwa ku a hi nge humi hina nge huma ku na ndhambi nga ku ndhambi se yime khale se ni 3 zanu na ku yingise tala ndhambi majina hi nga yi vona swaku leswi va swi valaka ka varhangeli i nchumu ya ntiyiso hi yo huma siku siku na ko ku na mpfula hi humetela hi ya tshama ka wo
1: muhumi na usiku
0: hina hi humi na usiku ni humila pra Tsanovital
1: mu fikise kwini ka hokwe a mumovha mu fambe hi mabondi mu fambise kwini
0: hi fambe hi mumovha yo durha hi fambe hi mumovha ku pfula ku swiphela mina movha ni lava movha pura ni famba na ka hoko ni troxa la mini teka ni troxa loko ni kota ku teka troxa tiya ku khoma 3 mil or 2 mil pura u kota ku huma u famba loko u nga na mali ya va nga ku teki loko u nga na mali ya u famba hi mukondzo ni teka hoko u nga rhwalanga nchumu
1: hi swona mu swi kotile ku huma ni swigwa swa ku voneka u swi kotile ku lamulela xina xi
0: a hi humanga ni nchumu yo huma ni leswi a hi fingeneli swa ku goka ni swa ku fingenela u rexa muchumu yi salile hi yo lise yi nga bola ni mati ku tala ka mati lawaya
1: a mu va nga ni maqhinga ya ku va hambileswi mi nga swi siya ndlwini mu swi bohelela le henhla swi ta kala swi nga ha kumiwi hi mati
0: a ku nga na nkama a ku nga na nkama ku loko wo nyima wa hala ku bohelela mati ma ta ku teka so tiya kimexi mu munhu a huma famba ku nga na nkama na wavhiya miti hambe ka ku veka henhla ku nga li kona ku pura ku veka henhla tindhawu na lona u swi tlakula u sweka henhla se u lava lona ku brira maxi nkama wa ku lava lona wu ta pala a nojhani wa vhiya timba a kona timba ku tamswa ni teka switukulwani ni vatsongwanini hi huma hi ya tshama ko se so maxinani
1: muli va ngaki ndyangwini ka wena
0: hina a lidzanov
1: va ndyangu wun'we
0: ndyangu wun'we
1: va ku tshama mutini wun'we kumbe va ku loko mu hlengeleta ndyangu wa n'wina
0: I vatukulu va mina na voho vatukulu va mina loko va hume mafera va kumeke va na mikokwana wa voho se a ni tshame na vo mbangu mun'we
1: se a va tshukanga va rila a wu tshukanga u dudleka nhloko loko vatsongwani va voni swa ku va taleliwa hi ndhambi va banya ndhavuko va lava ku tlhela va ya makaya ka vona swi endlisi ku yini
0: a vatsongwa va tlhelanga no va ni xitirese hi xikulu ni humile mina ni humile vatsongwa lavan'wanyana a vatukulu va mina va vambirhi va yalile ku huma na mina va ku vhovhona yi nga ta huma kwaku ndhambi yi nga ta tala a ndhambi ta tala vana nga yi humini va yala ni huma ni lava ni nga huma na vona ku sala lavadoxi lavadoli va sale se ve va nyika xitires loko se hi vona leswaku tiyindlu se ti bimile a ku na meyo se wo sungula ku nhloko se ya vava ni vuswa wa hatwi hi lavete kuma swa va khwele henhle ka yindlu vo tshama henhle ka yindlu maxi ku ni lwa nga va sokorora va nyika lona va tshama henhle ka yindlu durant kuma semana todya na va tshamile henhle ka yindlu se ka fika nkama ni nga kuma meyo ya ku kuma bodi la manuali ni hakela mali ya 1000 ka dan'wana 1000 se va humesiwa hi bodi la manuali va muka hoko
1: a va tshama njhani henhla ka yindlu a va dlayini a va li va ntanga mona
0: a lomi n'wana na dzasexi lomi un'wanyana na dzoyo se a va tshama henhle ka yindlu laya ka maxele axigangeni hi lana va kota ku axudariwa pura va kuma ku dla na ku ta alimentasawu hi hoko hi mabodi lawa ya mumutori se va tata nyikiwa swakudla va sweka lava swekaka na va famba va va nyiketela lomuya
1: va swi kotile kusuka hi ndyangwini wa wena va patana ni van'wana
0: va swi kotile
1: se va li va sukisi kwini loko va bani
0: loko va voni mati swa ku ma tala a va ha tshamanga se ni nkoveni se vo famba ni teka maxele axigangeni se va fika va khwela henhle ka yindlu va tshamako va hanyako ni vanghani van'wanyana hi leswi va nga kota vutomi hi swona
1: se a loko a wu swi kota ku vulavula na vona
0: a komunika sound yi ve siku liwu ni nga kota ku vulavula na vona maxina ya komunika sound leyi ni li kuma hi vhizini wa mi lwa nga khuluma laha basibindi ni khuluma na yena ku vana na va mi va hanya ku yena a nga humanga a tshameko leya ka maxele ni ku vana mi wa va vona ke ku na va vona tiya Fatima ve le henhle ka yindlu ni ku va dlayina ku va nga vaviseki va dla lexi lavekaka ku va kota ku va huma maxidito fashion swi kotile ku va huma hi bodi lamarema
1: loko se va humile va te yi u te yini vona va te yi
0: no vana ku maswaswa ni wondzile mhaka n'wini mutshama ni ku a hi humeni mi nga la ku mata phinda leswaku ni siku la lo vhovhange hi phinda a hi ku swi matlangu na ku ha matlangu nchumu lowu nga ntiyiso ene ba humana ku se va kwalalile matima va hoxile avenge iphindinsi kulalini la
1: se lava n'wana u humeke na vona mu hanyisi ku yini se ni ya munga ya mu ya kona muya u lamuleli wa bazara kumba mu le kati u te muleba a mu le bazara mu a mu nga le ka
0: tixakaatixaka maximilani kumeka kwala ya bazara leya ku ka tixaka pra u tshama na u vula ku dla vatsongwani va la ku dla ku na poya swa ku dla a vatsongwani va la ku dla u lapa u lava yini se mina ni kombile nyana ndhawu ka bazara nyana ni savisa ni hamba sopa pra ni kota ku laxava micovelo pra vatsongwana vatsongwana va le ka wa mukon'wana mi ni nga kombela ku va tshama kona
1: se wena u tshama bazara
0: sweka sopa
1: se mamana Fatima a wu swi kuma kuni swa ku sweka hi swo sopa
0: a se va voni nyika vakolega bazara va ni tiva ni xifedomerika doxe zanovidodo tiya Fatima u nga tshami hi mavoko xavisa u ta kuma ku dyisa vatsokwana va wena se va nyika singukila fexa tshama na u xavisa u ta hakela kutsongotsongo se ni sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali ya vona sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali wonza ni kungulura kinye xikonti ya vona ya tifija hi leswi a ni tshamisa swona
1: ku na xindana xa ku tsakisa ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku hambiloko u le ka swikarhato a swi laveki ku va u tshama hi mavoko i na kati ya Fatima hi nga hi byela matlhelelo ya n'wina ku va musuka ka hokwemu vuya haleni a vekiwa hi ya kona u vuye hi loko ndlule nkarhi moni u fikise ku yini haleni u tlhela u vuya u wela mabonto kumbe u vuye hi mikondzo kumbe u kume movha
0: a loko ni vone swa ku wa matise matshwili hi fika hi lomu ka kutaka masenge ni yo wela ku sungula na ku wela ku ni makheleta se ma nga celeka hi ntamu loko u nghena laha u tende ku khomiwa hi munhu mukokana pura mu kota ku huma se ni ta ni ta hamba limpeza ni lava vanhu va ni pfuneta ni hamba limpeza la kaya loko ni hambi limpeza le hela ni heta dosh dia ku woma nyana se na gudula vatsongwana loko ni gudule vatsongwana mbanani loyi a nga kolaya wa xente ikonomika se a nyikele masaka semende pura viketela xitiratwini se hi kontribuwa kambe wa kontribusao ya timali 50-50-50 pura va veketela masemende lawaya pura ta kota ku hundza ku se ka ku karhata ku huma a nga li normal pura ku huma se va veketela leswiyani swi hela se pura dye ka famili hi huma hi hume hi mukondzo kumbe hi nga na tronxe ku tela ka hina vanhu hi hume hi mukondzo
1: kusukela ka hoko ku ta fika
0: le hi mukondzo
1: swi leswi a swi lava ku musuka na mpundzu
0: a suku nga na mpundzu hi suke njheni nini madlambu lowamba mazasejezaset famba hi katsongokatsongo ti ta fika hi mukondzo
1: ni ti ta fika na wusiku
0: a n'wana laha ku vevukile hi munenge loko sekuni u tshweliwile hi swilo loko se lixile u cuvuka seni u cuvuka seni ku vevukile laha a ka ha li ku lixilembeni hi mukondzo hi ta hi ta fika se hi sungula ku tshama kaya hi tshama hi tshama tshama machi u tshama na ku a tinsuna ti tele ku ni marendi ya hi nga se phaka nkama lowo tinsuna ti kona tiyindlu ta tanuwa madaka lawa mesehela malara manghena na u timidikara swa ku yini yini manji hi sukile ta fika hi tshama kahle ni sweswi hi hali bonkweni vatsongwana va mina
1: a ku endla lo limpeza leli swi mi vevukelile
0: swi tikile hi maka mati a hi nga na mati a mati ti nya ku teka wola ya ndhambi
1: u
0: hlantswa hondlwini teka wola ya ndhambi lo u hlantswa malosa lama nga salakwaka ma nga woni ku losa lifi pelosa kona ka mbedu kona ka magwarda fat maje a losa ku tela ka loho alifi se u teka mati wola ya ndhambi lo u hlantswa losa u hlantswa mapanele u hlantswa timpahla leti nga sala lomu u chukuchela u aneketa hi leswi hanyisa swona pura ku phuza mati ti nyake hi yaka swihlobyeni swa ku celiwa mati u ma phuza nako a wu saudavi ti nyake wa xava gwaminerali pura ku phuza la wa se hi profeta loko hi ma sweka maupa pura hi kota ku sweka swakudya hi kota kupa
1: hi swona ku ta fika swoswi a masisimukela ya n'wina ma lomu ka kwini
0: u ti dzara xikarhi ya susumuka we u ta ku yina ku swin'wana loko u tololi ku tirha tende u susumuka u za u swi kota ku tirha kotsongotsongo hi ti tlangela yina switikitiki hi kwala mercado tlanga switiki na mutlhavanyika lwi u kota ka xava a huku u tata sweka u xava mpungo sweka loyi a xavaka matsava ti xavela matsava ta xavisa si suvamente hi swihi susumukaka hi swona
1: mamana Fatima hi hi dyondzo mu yi kumeke phakathi ka hinkwaswo leswi u hi byeleke la xihintana leswi u hi byeleke mayelana ni ndhambi va kona van'wani lava ngo va lama tadlawa ya le magangeni va kona van'wanyana va ngo va hala ku tshamisalana hi hi dyondzo yi kumeke mayelana ni leswi ku humeleleke
0: a dyondzo hina lomu ha ku lava manje hikokwalaho ka ku tirha maxikatika ka karhata ku ku hava xa wena u xi lunghisaka xilunga hi yile ka masiya ha kombela matadlawa se va ku pfula hi famba ha kona matadlawa maxi ni yile na kombela tadlawa ni la ka masiya ku loko ni kumeka ni le ka masiya ni tadla haleni ni ta tirha swa mi swa mavoko na ni mukani ya kaya ni teka swibya swa mi swa lisima ni veka siniya no vale nada o tamanho do sujeira na coisa que mais claro ou na outra lança
1: isso não é que se lhe maria o gama essa não é uma bula aga o dela baba saticulo no dela ba chitungo colo nele se come caca canja leu leu a coisa chama coisa se moca além no chilembe na bem cá tem um antinho da outra chunza colo gaza deixa de ligar naquele nenda
0: ao cota o sistema o caco só se sistema o caco é cota o titirele como am tirele mas vou coisa titirele saco sogro nele mercado e tirele o bebê sogro é vou ter que achar só o tota chaves o cota o sistema o que tica stick para ter cota o titi cota engana nem ele fumo fumo não na boa lua não é na mas angos o cota engoaço se profeta o titi que lá stick está diário o chefe sai na casa angos o cola mercado isso é o a ver com sticki lomba maco no para na cota o sistema o que se sofre muito
1: muito se tu acorrente aquele xixi então na chama mana fati mais chiti seque mais lá no nico kupona kayena eka ndambi leyo voneke kaleno shilembeni nongono kufambisa wa bela rimana nyantombo Manuel Antonio akumekile ka vonele la menchini
2: vumboni bya mina zvinga chincha vutomi ni mahanyela ya wena
3: lo ilongono ko wa radio Mozambique.

0: Radio Msambiki magazo mengi seri mana kafikani kuna fanta punto kuna fika FM kwa 360 metro shika on the med hatemba tita ku imani tenga provincia ya gaza ndima ya mahungu inga tani mtu msana kulo ti miranda mabunde na bonga kulo kumengi seti uti mamani kutinzi la tineni ita wengi seti kawa mkama kasi hinata ane mabulu uchenje tindi mata wahambana hambana kuna sibla na tuku ya hukambimu ya kizi ora shika.
1: Ubasa manzani ngutani sautome unene. Ndambi siyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchuwa ngunsokoni, nilo kudingole tete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kama luati.
2: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azz yowuyelela ungaiko ni kolera.

Kuni ulombe, kuni ulombe kasi, kuni chukela, uche nje ngati umwana kasi, kadi zambi dia damtamu, di zambi dia kasi, di ngati hini nga uche njwa doona hitika mbimu ya 14 horas y 40, kasi 51 minutos.

0: bengisathi mkama ebarakaitika 12:15 minutos kasi imbateka mkama inaramba didzambulia damtamu roxitini mpotela kasi kuwadita ni mulongolo wa kumisaka noja vapya ni mtumbuluko wengisitu nene
1: mwengisiti ngotineka kukukela kayambimu engisa mnongonoko
2: misaka na vapya ni mtumbuluko
1: dibindu da radio musambiki emisor provinciali ya Gaza.
3: Kwa radio msambiki ya kulosani kukwazela kongwana mnungono kuwa kumisakano ya wapiani mtumunu kutbinda radio msambiki ya misoro provinciali ya gazi marikana hichiku pangalata ukala mungunu kandropada chachai Byrons awa itakuna hichiku ninga wa mnungono kuwa hambi ngumabulu ni vamayo wa wana mtumunu kuniko na kempela mungseti loko uchila kuwa hitapata na hiva kungweko kwa mnungono kuwa na hichipalusha tindimato hamana mbana katuta kuna uchiti lundisa hakuramba ke kuba uchimkondo bide ukongoma radio msambik emisor provincial gaza biku ilabatela ngu 8458-89-247 kumbi 8791-89-247 nyas inawa hibula ni murabo watu i Edson Bauk ya losa unga losa la mungisit
4: kukata ya na losa vutelele wa ingisit wa radio msambik kwa tukula nyams ditina ngani Edson Bauk ni kuha kutakombikisa mitumu ya mina kati tukula nyams
3: kambe unga wambatita kuwa Edson Bauk imani ahumahai
4: Edson Bauk avele kwa konani ya kati tukula kati provincia da inyambani ni velikuli inyambani Zandamela ni vani kula ni kukulani kami na ntutu mili nita zumba mwa dropa ni kachanchaye awani ngata ziva jaku ngata veni mbilu ile onavela ku vini ninga ku ni embelela jaku navela ni kamina ni veni bela kwa ku embelela ngududu lembeda 2019 ni kata jaku embelela ni timbila timbila mwa ma televizao ma radio kotelele. So gini winta fiko wakakamu kamonya na ntabu kani humula nyana mash kukuli tumeti ni pinda prokijani bela jangu ngushtrumentu chumwa nyani isi nga ngu tini kati mbili sato mamuska shtilu chini kati mbili sato na kakazi tijaku ni kuhambana kungu preki kungu ni winta chinchi wangu ditu da chukwembu didi nga nukomba toke laba ni danavatu wawaya kachukwembu jangu tonto tinga ni maha ni bela kashitilu cha gospel
3: kasi kukata nu tembele la chitilu cha gospel
4: kukata ni kami na tembele la chitilu cha kizomba ni chita kisa votelele varandani
3: haa tito musinya wambidu wambidu otitu duunda kutu tatina ni kubwa usinya wa varandana
4: ni gati mba nga tonto ntita kankuni sinye savambidi vambidi mashikunkuni lako hisinya hedi hotetu kashikwembu
3: Kambe mela nuni kubana udikatili timayote wembelele kuwa nuwanga kundinda kubawo ya belaka uchenji
4: ka uchenji ni beti nguku na vela kambi lwamina ni vani tukete laka vava bangati kali vachi timbila kawona mmangwa uwa ni vani dibete alea jani kata jani kuka ni timbila ndinoka hawa ningazani ya bela ni matelevizao kona maputu ni kuitani jani chawi ya mwa ishayishayi jani kufomu ni ngaumbisa tona kukata anto ntita kuta jani chini ema nyana jani chawi ya ni uya nguchitilu chumanyana
3: kambe mailanu ni loko udi kongombilu kwa bela studio ntilako no kongombilu ngumani
4: ni kongombilu ngungene ni jadia ningadi uomba koto kena itwenzi kungu hikale lana akuma ditina wanga nukomba nzi la ngene
3: kambu chanjua ungaba ukata kufa utepa utu wamba kuchapa
4: ujenji ukata kuni utepa uubata ngumuliere musambikana wamsikati wamsambiki ichembele la umfana nisa nichiluva chambava
3: Ah, chile cho
4: chizokoro chiluva chamba. Chonga
3: wana kunzi kwe wachata ambalo kuti chimbele kwati.
4: Mutono chitimbela kwati chona chatsura puki chifanele wa futi ngulo ko chiti chan chidivekile tungu chidi sungile ngu chimela chiveka de faduku. Muska ona one u babata ngu tungu tungu tonto.
3: Kambe uchenjo nga mwana kuka yembi.
4: Konku hinga tsula yapa uchenjo ombo babata kangu sai fanela saku fanela
3: kambe chichin fanela ku injani
4: nichiwombo haka muska uchi uyengisa ta ben womba ku utsetu ta fanela kuva ilondisela jona chikwembu nguva ngu chona chingamaha athu vathu kuva hita ku maneka kadutsi.

0: ningomba titu nisisebe laka gospel nitinye 11 wawona janishita mapata ni ya waya gospel ningaibela kungu ninima 23
1: tita kulo ko nibendeka chizemu chizemu nchona chiku hukara tita kuwa umaneka na uchukulu weta umana kubendula mamusika mata kuna majitu ngetisa votaleleka chona chizemu
0: nguto neto niva chini ningi mtamu ni ma message manwadi akona yokhela ni vani ma transmitira ka vathu vava valava kukudziva timakata xikwembu
1: kambe mailano ni mchawa ya utakuna uchitsangana nayo uchemelela nayo njachi chenu kumbe umaneka kambe na uchemelela weka kutauka kambe
0: kukhatani ndika chitilu chishakali tiyembelela ni vathu ivs ne sempe manje kukhela ningatabela jaka ka chitilu cha gospel niyembelela ndinokhelela
1: kambe uchenje ngoma nakho kambe
0: kungu ingatutuma ya kumana uchenje ubobata kungu ngu kanana kanana ningakuomba to nichiku message wotelo imani wa anavela kakutsulani nathu kanana ikuditi kudu do pepa imani wa anavela kututuma atsulani nathu ndi woti sero di music
1: wotela kwara tim sambi kimana no change wa ku kanana lumba kwa tsan ba upanga ndila katsukura de nyas nyas simanga kuna hi chibula kambi kona u change iruwa utakuna u chitsunda kuba e van mabulu ni chizimu

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, 19 horas já Moçambique, em Camaungo e as Funzanculo Gaza.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Francisco Simbini mwengsetze lipelile le xifundzasha Limpopo kukhomiwile jaringwe alita na lilantsavu jambani na litirhisa xibamu. Xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukhupuka eka nhlayo ya vanhu lava vataku na valusana ni swiharhi nakona na yiri leswi taku na swi chela ku xikuvala exikarhi ka xitshungu ku va na ku voneka lava taku se va dlawa hi swiharhi. Leti tinhlokomhaka ta mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha wa zithatu siku makumambirhi na ntlhanu ni mune ka mawuwani lembe makhulumambirhi makumambirhi ntlhanu ni lin'we a marabudu ya ka vukhandlisi roxitini botela ka vubindzu luda vingsitilinene. Xifundza xa Limpopo ku khomiwile jaringwe alita na lilantsavu jambani na litirhisa xibamu. Alfred Muyanga.
4: Munhu wun'we hi loyi a kumekaka na khomiwile maphoyisa ya xifundzankulu Gaza hikuva a hehliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo hi muntshwa wa 20 ya malembe na ntlhanu na lin'we loyi na a li karhi ya kumana ni vanghani vakwe va zama ku va va yivela a vahanyi tiko a xifundzeni xa le Limpopo. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi swimi swa xifundzankulu Gaza loyi a swingetaka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va nakona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola swi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni upaluxi la xitshungu. Julie Nyamuxwa loko a le karhi ya

0: Alfredo Muyanga itatela ivya na ena kambe ihlangana ni swipiku selana ku kasi ni ungule atakuna artist kambe na isimama itava ikumara nwana tiroso ku kambe ya Alfredo Muyanga loko lubulabula kasi ili ku voneka ka kulisana ka vanhu ni swihari leswi swi takuna swi chela akuxikuvala xikarhi ka vanatiko
1: vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhana vambirhi lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leli nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri rhundzeke xifundzeni xa le ka Masingiri na ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ambienti ni ta nhluvuko wa miganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa ntsengo wa 200 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi Mika Jimichisu ya karhi ya swingata hi xifaniso leswaku ka ntlhanu tin'hweti na yin'we ka lembe nga karhi litsutsuma ku vonekile a ku va ku dlawa ntsengo wa 4 wa 50 na 5 na 4 ni ku va nakona ku ve ku hohlutiwa ntsengo wa 5 wa 100 ya magitari ya mibyalo ya ku hambanahambana Mechisi loko a le karhi ya vulavulaka korola radio Mozambique swi nga ta leswaku mfumo u karhi u teka ntirho wukulu ngopfu swinene wa ku dyondzisa xitshungu ku va xi tiva a vutlhari la ku va xi caca swiharhi loko swi kumeka kusuhani na mindyangu ni loko swi kumeka lomu a masin'wini
2: conflito existe. Está a criar esses danos humanos, danos materiais, continua a ser um desafio. Primeiro precisamos reconhecer a existência dos parques, estamos a falar do Parque de Limpopo e Parque de Baiene, exige de todos uma transformação de seus modos de vida. Porque aqui estamos perante a prioridade que é a vida humana, mas também temos questão das unidades de conservação, tem que ser protegida.
1: Marito Yamrangi Liwashenge, Chata Ambiente, ni nhluvukisa a miganga Mika Jimichisu loko a le karhi a vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga karhi u voneka ndzeni ka ku va ku vhikeliwa leswaku a swiharhi swi kumeka kusuhani na xitshungu
0: Alfredo Muyanga ku hatlhela vuya mayelano ni ku va a hi chuputela ka mahungu ma vulavulaka kasi hi ku khomiwa ka jaha rin'we leri na lita li tirhisa xibamu na ri nga na timfanelo
1: munhu wun'we hi loyi a kumekaka na a khomiwile hi maphoyisa ya xifundzankulu Gaza hikuva a hehliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo hi muntshwa wa 20 ya malembe na 5 na 1 loyi na a le karhi ya kumana ni vanghani vakwe va zama ku va va yivela a vahanyitiko a xifundzeni xa le Limpopo mahungu lama byeliwa radio Mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loyi a swi nga taka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va nakona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola xi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni upaluxi la xitshungu Juli Nyamuxwa loko a le karhi ya vulavula ka kola radio Mozambique a swi nga ta leswaku vantshwa lava hi lava va balekeke Joni hikwalaho ka xenophobia va teke va ta tipatsa va sungula ku va va yivela a vanhu na va tirhisa a xibamu lexi
3: mhaka leyi hi fikelele na maphorisa a ku ve loko se hi fikelele hi ve hi endla ntirho wa hina ku ve hi identifikara a kwadrila leli li nga kriyara a terori a ndhawu liyani ka swona ka mitirho ya hina leyi nga hi endla hi ve hi tsungula ni xibamu lexi vona va nga xi tirhisi ku va ta chavisela a mavhitima ya vona vanhu vambirhi lava kumekeke na va balekile ka nkarhi wa sweswi majina hi xiyimo xa maphorisa hi endla a mintirho leyi ya ku hi ta veka xiandla ka vona ku ve va ta hlamula hi leswi va swi endleke ka masiku lawa ya ugamu a nga ve kumeya sara a ntombi yin'we ya 20 anos de idade leyi nga kumeka na yi vuya exikolweni hi va yivelile a swidyo swa yona leswi yi nga ri na swona swi kumeke naswona na swi rikuperariwa swi nyiketiwa a n'winyu ka swona leswi ya kombela a vahanyitiko va ndhawu liyana ku ve li lava va tirhisanaka ni maphorisa mayelano ya ku nyikela a mahungu mahungu lawa ma ta fasilitaraka ku hi fika ka vasilavoya lava
1: kambe ku na timhaka ta ku va ta va dlaya vanhu hi xibamu lexi
3: ka leswi endlaka swona swo swi ku xopaxopa a tindhawu leti vona va nga nghena hi xibamu lexi swa ku va nga ve va endli yini lani hi nga twa hi kona swa ku i vanhu lava va hale ku fika a wumasemana hi Joni va ve mavhitima ya xenophobia lexi hi tsatsiyaka xona i ku vamakwerhu rin'wini na mu veyaku hi le Joni mu nga tingheniseli ka ugevenk purke musukile a Joni hi ku hlupheka ni ku vaviseka mu nga vuyeni kaya ka n'wina ku mu ta tlha mu kriyara a masituasao ya ku mu ta kumeka nge mo hlohloreteliwa a hi hanyeni ku rhula ku ve ni ku a makomunidadi ya hina ma ta ve ma bendzula mayelana ni ku n'wina mu vuyile ka nkarhi lowu
1: kasi loyi a khotsiweke wa yala mhaka leyi na swi nga ta leswaku a nga kumekanga ka vuyivi nakona xibamoya xa yena xa primu wakwe lana a mi byeleke swaku a hi xibamu xa xinene ku ta fika swoswo a hlamusela leswaku nkarhi lowu a yeliweke hi maphoyisa a balekile
4: kasi vo se va rhangile va ya frint va kuma se va ya travesara axitrado aka xitrado xa ku ni doji ova musu na vanyimisi na frint loko lava va musu mina ni ku minata va nyimisa lava lwe mun'wani a guwa hi la xibamu xa yena a komba lava va musu musu mu nga tsutsuma lwe mun'wanyana a faku heli telefoni li ku hitisa telefoni tisa mali kasi mina no wo tala swi mina nsigira vona mina ni byele swaku primu unbrigade va ni nga swi tivi swaku i xibamu va balekile va tsutsumile lwe mun'wanyani ni kombisika ka yena nkama loko maphoyisa ma nga ta ni teka kaya a humaka ka yena ku tsutsuma va mucaca hi maphoyisa a va mi kumanga
1: hi muntshwa loyi a khomiweke hi maphoyisa ku ta fika sweswi a kumekaku laha doropeni la ka ncenca a jele hikuva a hehliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo ni ku va va landza mintirho ya vuyivi na va tirhisa xibamu lexi
0: mahungu ya xifundzankulukaza kusukana 34 ka ncenca se ku ni muni wa madzana ya makulu ya madolari ma nga ta tirhisiwaku ka ku va ku pfuxetiwa a xihlovo xa ku phakela mati ndzindza wa xifundza xa Mabalani hikwalaho ka ku va ku onhekile xihlovo lexi hi lana ku ta kuna ku ni ku karhateka ku va ku kumeka mati ya ku phuza a ndzindza wa xifundza xa Mabalani lana vahanyitiku va tsutsumelaku eka swihlovo swa tikomponi ku fana ni Caminho de Ferro de Moçambique. Ungule live li tivisiwa hi murhangeri wa nkunguhato ni n'wihaki ka Mabalani Rafael Ndava lweyi a vulaku leswaku va ku ta pfuxetiwa ka xihlovo leswi ku ta va kambe na ku yena ni ku va ku yakiwa a ndhawu ya ku va ku ta va ku lulamisiwa a mati ya ku phuza.
5: Sweswi ampartilo wa hina zeza mundiyali a ti heta hi komunikara ku ya ku ni makondisonxi para ku rehabiliteriwa sistema. I ntsako lowukulu hi nga na wona xitiko xa Mabalani purke a ku sukela 2017 xihlovo lexi xi ve xi onheka ku xi ve xi nghena ndhambini xi nghena ndhambini la 2017 ku nghena ndhambi ya sweswi a sistema se leya variato a mathangi lawa ma sefaku mati hi lama nga ku onheka ku a ma ha sefi be mati ku ta va ntsakoukulu ka xitiko xa hina Mabalani hina hi kuluma hi 10,000 wa vaabitanti va nga kona sweswi va sasirelaku hi ku pfumala mati nkama loyi
0: murhangeri wa nkunguhato ni vuyaki ka Mabalani Rafael Ndava loko a vulavula hi ku ta pfuxetiwa ka xihlovo xa ku phakela mati ya ntsindza wa xifundza lexiya ka ta mitlangu ya ku tisa miri kuma mahungu ma vulaku leswaku va ku tilunghisela ka vatsongwani va kongomaku eka ndzumba wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri a xifundzankulu Nyambani n'hweti leyi taku hi lava va taku na va tilulamisela nkhinkhi kambe Nikolai Mukavela a hi tiyisela leswi lanaku ni ku tilulamisela eka ntlawa wa ku tijuja.
6: Vatlangi va mitlangu ya ku tibwimba hi lava va endlelisaka mintirho ya vona matshan'wini ya ku ve va tilunghisela ku kongoma ka mimphikizano leyi hi xiyimo xa xikolo yi nga ta endleka leyi Nyembani ka n'hweti leyi taka. Mintirho leyi hi leyi fambaka hi laha ku lavekaka kona tanihi mutlhavukanyisi wa mintlawa leyi ya ku tibwimba Tatana Sasawu Mondlani loyi a vulaka leswaku se yi kombana hi le ka 40% wa mintirho laha a vulaka leswaku mintirho leyi ya komba leswaku vatlangi va lulamile ku ve va nga famba le Nyembani ku ve va ya vaya tlanga Mondlani loyi a hlamuselaka leswaku ka masiku lamataka mintirho yi ta yelana ni ku ve ku endlelisiwa leyi tiyelanaka ni ku lulamisela ntlawa matshan'wini ya ku ve vatlangi ili lava se va heleleke ka leti yelanaka ni mitlangu ya ku tibwimba
7: matshamelo nga va vula ya manene sweswi ku vatsongwana hi tirhaka na vona ka jinasi vona va tinyiketela i mchumo ku se va yi tiva hi khale ndhawu sweswi yo hi leni amahlweni ka ku hi lunghisana swin'wanyana swa ku fana ni bya ku va kumana hi ku kuma ha muchumu va kumana ra munhu a nga ma hi mamali ya yena then van'wana hi kipa kasi ni nga balisa switano
8: a swa ku tigwimba va mahisa kwini mo chamuzika swi mahisa kwini nga hi hlamuselana katsongo swa ku mi mahisa kwini ku ve mi va lunghisela ku ve va tiva leti ku yelelanga ku tigwimba
7: a leswa ku tigwimba ku ni amaprova ya ku para kuma maheka tende kuma lava kuni a musica lwana va landzelela muza tende va maha mchumu consoanti a machele ya musica e tambe tende va heta ma exercício nkama wunu ku hela ka muza hiku no podi ku hela a ma exercício ni muza u nga se hela no podi ku hela musica ma exercício ma nga hela hinkwaswo tende swi hela hi nkama wun'we e por isso hi va insayeraka para ku ve ni a coordenação swaku entre musica ni ma exercício ma haka swi hela hi nkama wun'we hiku leswo ni loko hi lisina va kompitira swi chuvukiwa swoleswo para va ta kota ku classificariwa loko hela musica na va nga se heta ma exercício o ku hela ma exercício u nga se hela musica ntawu hi kumeka ja na hi le hansi hi nga mahanga leswi swi vileriwaka swi mahisa swoleswo
6: ku nkarhi lowu xifundzankulu gazi lexi xi nga ni ku fika ka ntlhanu wa vatlangi ni vanharhu lava va langiweke eka vona ku ta va ku susiwa ntsena mune lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu gaza eka mitlangu ya ta ku tlangisa miri leyi nyambani a n'hweti leyi taka
0: Nikola Mukavela ni mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri kambe ku va yi ta kimeta mahungu ya xifundzankulu gaza yi nga mutheta va yi kongoma Afrika-Dzonga ku va yi rhamba Eduardo Figurão ni mahungu ma vulavulaka hi ku dlawa eka vatirheli va migodi
9: makumi manharhu ya vatirhi va migodi na vanharhu va lozi vutomi ku fambeni ka lembe leri hikwalaho ka timhangu ta ntirho timanakekelo matikweni la Afrika-Dzonga ndzavulo ya migodi ya tikweleni la Afrika-Dzonga yi rungula leswaku khume lava tirhi na vambirhi va loseke vutomi a va lomba migodi ya nkomporo ya Impala Platinum a ku zanga ku paluxiwa matiko ya lomu va humaka kona vanhu lava va loseke vutomi ka lembe ri nga hundza timhangu ta ntirho emigodini ya tiko la Afrika-Dzonga hi leti dlayeke 30 ya vanhu na 5 na vanharhu hikwako ku vonaka ku tlakuka ka ntsengo wa vatirhi lava faka lomu migodini tolo ku endliwa nhlengeletano hi kulukumba swinene a xifundzankulu xa Northwest leyi vulavuleke hi makungu ya ku vhikela vatirhi eka timhangu ta ntirho eka hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mi ngelake Eduardo Figurão
0: lexifundza xa Limpopo ku kumiwe lejari ni yin'wana leyi lombetiwa ujamani ku va ri tirhisa a xibamu xifundzankulu gasa ku voneka a ku kupuka eka nhlayo ya vanhu va lwisanaku ni swiharhi nakona na i ri leswi taka na swichela xirhami hikuva ku ni lava va lwisaku vutomi leti ve tinhlokomhaka ta mahungu ya xifundzankulu gasa nyamuntlha wa sitatu siku 25 ka mawuwani lembe 2025 amarabudu ya veka ku khandlisi roxtin botelaka bindzu lo dlav Vungse tunene ka mitirho yi landzelaku.
10: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
11: Hika 19 na 16 minutu shakunene makumili mahungu ya shunza nkuligaza nyuela kuwa ni kambranzo mikisiti mafike ela kunene.

Robert Stephenson Smith Baden-Powell a velekiwa edorobeni la Londres hi 22 ka n'hweti ya Fevhuriri wa lembe la 1851. A luzile vutomi etikweni la Kenya hi 8 ka Sunguti wa lembe la 1914. A kumile xitepisi xa utenente ka mintirho ya vusochwa etikweni la Nghilandi. A vumbile antlawa wo tirhela van'wani xikutizmu emisaveni hinkwayo. Bava wakwe mukhongelinkulu Baden-Powell, mudyondzisi ka tidyondzo letikulu eka muti Oxford, a luzile vutomi nkarhi Roberto a ni ntsena malembe manharhu ya ku velekiwa. Nsati wakwe a sale a wundla vana. Baden-Powell a hanyile na a rhandza swinene ku tlanga ni vamakwavo. A yendzile ka miganga yo tala etikweni la Nghilandi. Hi lembe la 1870 a sungule tidyondzo ka muti Charter House a Londres na a funda na a nga hakeli nchumu. Hambileswi a nga humeleli swinene ka tidyondzo, a dumile swinene exikolweni hi mahanyelo yakwe.

ilembe la 1899 lana se atla ku siwi xitepiso xa u Colonel Brandon Power a rhumewile ku va a ya tirhela atikweni la Afrika-Dzonga lana a fanela ku ya timela a guje-guje leyi a yi li kona yi nga ha veka phambeni na phambeni Manghiza ni vatshami va Republika Transvaal. A nyikiwile a ntirho wa ku va a lulamisa a masonchwa va chololokile ku ya fika amugangeni wa Mafikingi doropa la lisima ka nguva yoleyo atikweni la Afrika-Dzonga. Hi ku duka ka nyimpi ya mabunu, Brandon Power a vhikele a doropa la Mafikingi hi mpfhuka wa 2:15-4. Lana a swi koteke ku va a vhikela hi ndlela hi tindlela tinene ku za ku fika a masonchwa yo seketela hi 8 Mayo wa lembe la 1900. A tlakusiwe xitepiso xa Major General hi ku landzela a tlheliseliwi a kaya a Nghilandhi hi lembe la 1901 lana a chiweke nhenha ya tiku. A ve xihlamaliso ku tsumbula leswaku buku la vusonchwa leli a li tsaleke li vitaniwaku Arts to Scouting a li buku leli a li dyondziwa ngopfu swinene lomu aswikolweni. Brandon Power a tsumbulile leswaku i nkarhi wa ku va a wumba a makungu yo seketela vantshwa. Na a kuma a li sima hi vantshwa hikola ka buku leli a li tsaleke a dyondzile tindlela to hambanahambana na a tirhisa swiheno ni ntumbunuko wa khale ka Grecia ka vana va tumbunukeke a tikonkulu America hikuva a fambisa mapimo lawa hi 29 ka Judlu wa lembe la 1907 a tekile ntlawa wa vantshwa u nga ha vumbiwa hi 13 ya vadyondzi a ve a endza na vona ntlawa lowu a wu avanyiseke hi 4 wa swigava yin'we ka mintlawa a wu tshwe vito la Masariku Real n'we ka yona a li Kurvu un'wani a li Lobu kasi un'wani ntlawa a wu nyiki a vito la Toru va kongoma a xihlale xa Bruseya lawa a li masungulele ya exikutizmu a nga xibuthu xo tirhela van'wana ka matimu a ve ku humelela kukulu emisaveni. Vantshwa va tsutsumele swinene a swibuthu swo fana na leswi lana hi lembe la 1900 Brandon Power a humeke ka ta mintirho ya vusonchwa a fambisa exikutizmu a nga ku sungula eka mintlawa yo tirhela van'wani misaveni hinkwayo.

0: lipele le mungu seti. Leshfunza sha lipompu kukumuli jari ingwe alitana lanza vujambanin. Leshfunza nkulu inyambani kufaneka kutakuka eka nchayu ya vanu la watlanga na kunima vaju ya matitho ya kamasiku ya wabugamu. Utuwa na hivota la kutavu yenzi ni kumaisa mapasi leshfunza nkulu maputu. Itazi ya vana tiku leshwakuba vanga tuk va pumela akushengiwa ivanu la wabati kumisa kutani vatire va ujana leyi. Le titintlo kumakata maungu ya shitikusha zonga nyamunta inga kawazi tatu risiku makumambiri nchano ni muni eka mawuwa nilambi makulumambiri makumambiri nchano ni lingwen. Amara butu ya kavukandlis roshitili batila kwa bintulu nubjav wiksetil nene. Leshfunza sha lipompu kukumwili jari ngwe alitana lanza vujamba ni entelelu na Alfred Mianga.
1: Munu ngwe lu ya kumeka kuna kumwili mapoisa ya shfunza nkulu Gaza ikuwa aishiwa kuwa anishibamu handika tiinfanelu. Mutwa wa mokume mambiri ya malembe na ntana lingwe lui na alikari ya kumana ni vangarivakwe va zama kuwa vayivela ava anyitiku ashifunze nesha le Limpopo. Mwangula majelu wa Radio Msambiki mnjikilo mapolisi shimusha ashifunza nkulu Gaza lwe ashungeta kalesha kukumuwa kava nlawa nukuwa nakona kukumuwa ashibamu leshi sha mushaka wa pistola shinga nitila futinaru suwa nekili nza wakali kukuwe nupalushi lashi tsungu juli nyamushwa lukali karia vula vula kakola Radio Msambiki ashungeta lashwa kubantua lava ilava ava baleke kejuni kola kashinofobia vateke vatatipaza wasungula kuwa vayivela avano na vatirisa ashibamuleshi.
2: Kale hii fikelele na maporisa kuwe loko sehi fikelele iwe yendla ntiruwa ina kuwe identifikara akwadrila lili linga kriyara aterori ndaulia kashona kamtira ina lenda yendle iwe itzungula ni shibamu le shivona vanga ashtiris kuwata chavisela mavitima ya vona vanuvambiru ila vakumeke kena va baliki ili kankarwa shushu majina ishini msha maporisa yendla amintiru lei ya ku itave kashiandla kavona kuve vatahlamula leswi va swi endleke ka masiku lawa ya gamu angave kumeya sara antombi yin'we ya 20 anos de idade leyi nga kumeka na yi vuya exikolweni i va yivelile a swibya swa yona leswi yi nga ri naswona swi kumeke naswona na swi rikuperariwa swi nyiketiwa an'wini ka swona leswi ya kombela a vahanyitiku va ndhawu liyana kuve ile lava va tirhisanaka ni maphorisa mayelana ya ku nyikela a mahungu mahungu lawa ma ta fasilitaraka ku hi fika ka vasilavoya lava
1: kambe ku na timhaka ta ku va ta va dlaya vanhu hi xibamu lexi
2: ka leswi hi endlaka swona swo swi ku xopaxopa a tindhawu leti vona va nga nghena hi xibamu lexi swa ku va nga ve va endli yini lani hi nga twa hi kona swa ku i vanhu lava va hale ku fika a wu masemana hi joni va ve mavhitima ya xenofobia lexi hi tsatsiyaka xona i ku vamakwerhu rin'wini na muve ya ku ile joni munga tingeniseni ka ugevenk porque musukili a joni iku hlupheka ni ku vaviseka munga vuyeni kaya ka n'wina ku muta tlhamukriyara a masitwa sawo ya ku muta kumeka nge mohlohloreteliwa a hi hanyeni ku rhula ku veni ku a makomunidadi ya hina matave mabendzula mayelana ni ku n'wina mu vuyile ka nkarhi lowu
1: kasi loyi a khotsiweke wa yala mhaka leyi na swi nga ta leswaku a nga kumekanga ka vuyivi nakona xibamu ya xa yena xa primu wakwe lana a mi byeleke swaku a hi xibamu xa xinene ku ta fika swoswo a hlamusela leswaku nkarhi lowu a yeliweke hi maphoyisa a balekile
3: kasi vo se va rhangile va ya frenti va kuma se va ya travesara axitradu aka xitradu xa ku ni doji ova musu na vanyimisi na frenti loko lava va musu mina ni ku minata vanyimisa lava lwe mun'wani a gwela xibamu xa yena a komba lava va musu musu mun'we tsutsuma lwe mun'wanyana fa gweli telefoni liku yi tisa telefoni tisa mali kasi mina no wo talia swi mina nsigira vona mina ni byele leswaku primu unbrigade va ni nga swi tivi swaku i xibamu va balekile va tsutsumile lwe mun'wanyani ni kombisika ka yena nkama loko maphoyisa ma nga ta ni teka kaya a humaka ka yena u tsutsuma va mucaca hi maphoyisa a va mi kumanga
1: hi muntshwa loyi a khomiweke hi maphoyisa ku ta fika sweswi a kumekaku laha doropeni la ka ncenca a jele hikuva a hehliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo ni ku va va landza mintirho ya wuyivi na va tirhisa xibamu lexi
0: xifundzankulu Gaza ku voneka ku lwisana ka vanhu ni swiharhi mhaka letaku na isimama lana swi taku kambe na swi chela xikaratsu eka vanhuatiku ngopfungopfu hikwalaka ku va ku voneka vanhuatiku lava va taku na va dlawa hi swiharhi. Alfred Myang hi loyi tlhelaku hi murhamba.
1: Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu vambirhi lava vavisiweke hikwalaka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leri li nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri hundzeke swifundzeni xa le ka Masingiri na na ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya. Murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ambienti ni ta nhluvuko wa ganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekele ku va ku tsaliwa a ntsengo wa 200,000 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi. Mika Jimechisu ya karhi ya swingata hi xifaniso leswaku ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe ri nga karhi li tsutsuma ku vonekele a ku va ku dlawa a ntsengo wa 4,454 ni ku va nakona ku ve ku hohlutiwa a ntsengo wa 500,000 ya magitari ya mibyalo ya ku hambanahambana. Mechisi loko a le karhi ya vulavulaka koro la Radio Mozambique swi nga ta leswaku mfumo u karhi u teka ntirho wukulu ngopfu swinene wa ku dyondzisa xitshungu ku va xi tiva a vutlhari la ku va xi caca swiharhi loko swi kumeka kusuhani na mindyangu ni loko swi kumeka lomu a masin'wini.
4: Criar esses danos humanos, danos materiais, continua a ser um desafio. Primeiro precisamos reconhecer a existência dos parques, estamos a falar do Parque de Limpopo e Parque de Bainhene, exige de todos uma transformação de seus modos de vida. Porque aqui estamos perante a prioridade que é a vida humana, mas também temos questão das unidades de conservação, tem que ser protegido.
1: Marito Yamrangi Liwashenge, Chata, o ambiente hluvukisa a miganga. Mika Jimechisu loko a le karhi a vulavula hikwala ka ntirho lowu u nga karhi u voneka ndzeni ka ku va ku vhikeliwa leswaku a swiharhi swi kumeka kusuhani na xitshungu.
0: Lexifundzankulu inyambani ku vaneka a ku tlakuka ka nhlayo ya vanhuatiko va hlanganaka ni mavabyi ya matihlo ka masiku ya vugamu. Entelelo i tana Orasi Romau.
5: Lomu inyambani ya tlakuka nhlayo ya vanhu va khanganaka ni mavabyi ya matihlo hikwalaho ka ku va tshama tihora to leha ngopfu lomu ka ku vona a switsopitsopi ku fambeni ka masiku lawa a vanhu vanyingi va kumeka na va karhi va vona a switsopitsopi hambi ni swin'wanyana bya ku fambelana ni ta mainthernete hi kuma loko vanhu vanyingi va kumana ni mabadzi lawa ya matihlo ku vula swaku siku gin'wini byin'wani ku tenderiwa ka swipitali bya provhinsi ya Nyambane kusuhani ka zana ga vanhu va hlanganaka ni xikarhato xa mabadzi ya matihlo. Gilda Gilund wa ka mitirho ya taudahu lomu inyambane yena loko hlamusela ku swaku ku tsika vanhu va hombe a swi vana na swona swa kumeka na swikarhi hlangana ni mabadzi ya matihlo masikwana lawa hi ku swa kumeka na swikarhi swi wonetela ngopfu a swi bonekana hambi kambe a ku va swibela a swibelabela na switirhisa a tifoni.
6: Xihena lexi nga kona masiku lawa xa ku vana va hina hayi vana va hina basi honkheni hi kona kwaloho laha ka ku hi cokisela a minchumu matelefoni matelevhizori makomputadori maxi a vana va hina i ngopfungopfu purki a vana va hina va vhuka va cukela swibonekana va susiwa hi lahaya basi hi ku va yaga van'wani va ga fundzi na va cokisela swibonekana entawu va tshama ka mavoko leha ngopfu laha ka swibonekana loko va exikolweni va tsutsuka va sexela swibonekana laha mu ka matelefoni kumbe lomu ka makomputadori kumbe lomu ka matelevhizoni leswiya swa mahaku a vana va hina va dzimvolvhera mavabyi ya matihlo hi ku hakisa na va nga se kula se va sangula ku va mavabyi ya matihlo maxi hikwalaho ka ku yini ka ku tshama matihlo ya vona va nga copeti kusaa matihlo tenge ku copetiwa para ku ta kuma ku yini a kuma mihloti leyi mabasiseleli lomu ka tihlo ka hina ntan'wu ha kombela ka hina vamamani hina vapapa hina vahlayisi va vana leswaku hi nga tshiki vana va hina ku va va tshama mikama ya ku leha na va lomu ka kusexitela swibonekana.
5: Gilda Gilund wa ka mitirho ya taudahu lomu inyambani.
0: U byani vona laku ta vuyendzi i tsatsiya vanhuatiko leswaku va va nga pfumeli ku va va kanganyisiwa hi vanhu lava taku na va tikombisa tani vatirhi va luya namuntlha leswaku va ta va va na byalisa amakumela ya pasi la ku yandza alona Stadium Manyisa.
7: Vurangeli dra ujana ya nyalaka kwamba mapasi ya vuyenzi anga migera sawi shi mshashifunza nkulu Maputo dritsatsi ya shitsungu akuba shitibonela ka vanhu lava vitaniwa ka va intermediario vatolovela ka kuva vatendera vanhu handle ka hudzana vava koxa timale na vavula leswaku vola vaku vapfuna leswaku vata tenderiwa tindlela tinene nzeni ka migera sawi makali endleka kuva vanhu vanyingi ka masiku ya gamba veka swimangalo na vavula leswaku vakanganyisiwe timale vanwana vakoxiwe timale tandle ka nawo na vatsembisiwa ku va mapasi ya vona mapasaport ni swilo swin'wana swi ta endliwa a ku na byaleni hi vatirhi va migrasawu vanhu lava a hi va nawu futhi a va lumbi hubyana ya migrasawu va phondla nawu ni ku va va koxa timali ta vanhu lava va nga swi tiviki leswi swi khungumanyikisa vurhangeri bya migrasawu hikusa va intermediario lava nkama wun'wana va vula leswaku i swirho swa hubyana ya migrasawu Ehleni ka sweswo Abelardo Dirce unthlari ya migrasawu hi ximu xa xifundza nkulu Maputo hi tsatsiya ka xitshungu leswaku xingakanganyisiwi kambe loko kuni xina xihi xilaviwaka hi ximu xa migrasawu xitshungu a xitshindzekeli ko laya ka hudzana hikuva tinthlari ta migrasawu ti tshama na tiyamba leti mpahla ta koho na koho ku tenderiwa laha migrasawu a kukoxiwe timali hi ku hambana ni leswi va endlaka va intermediario a handle va tekaka timali na va tshembisa ku va ku na byalisiwa maendlela ya mapasaport ni mapasi man'wana
8: a va nyongexa lavo va a va tshami alani kusweni ni migrasawu va tshama xitiratwini ne va kuma munhu a ya ka migrasawu ya hamba pasi va mi vutisaka va ku uni a marka sawu pro wenca pasi na munhu ta munhu a ku na da a munhu a gama ja kwini a ku para ni ku hambela agendamento ku longa uni hakela mali maji a munhu lweyo va mu tekela timali a kuli ka migrasawu a nga tshindzekeli ka lava va nga ni timpahla ta migrasawu va mu hambele munhu lweyo ku a nga na timpahla ta migrasawu a ku a tiza a migrasawu enkwanto eka kunene a nga tizelayani migrasawu entao hi leswi migrasawu yi lwaka ni ku swi tsema ku a munhu a ve na tendimento na nga presizaranga ku hakela a mali ya handle ka leswi a ni nga mataxa mabuyaka migrasawu
7: Abelardo Dirce a wa vula leswaku a ku tenderiwa kumbe ku hamba premarcação a swi koxiwi male kambe leswi hakeliwaka hi roho passaport ni mapasi man'wana loko se mala ku humisiwa manyiketiwa n'winyi
8: a xa wu sangula ni yenge se ni sangula ku tiza i lwani ku va susa kusuhi ni migrasawu ku kota ku antiziwa hina u ta famba na u nga na a maperturbations ya vanhu va handle entao a maphoyisa ya migrasawu xa wu sangula hi maphoyisa maja a swi dependeri hina so a hi jula ku a maphoyisa mambeni a switrutura swimbenyana swi hi pfuna ni ku hi tshindzeketa a va nyongexita lavo ku va nga tshami kusuhi ni migrasawu va tiza kusuhi ni migrasawu kusa na mbeni a va hi xanisa ku muvatizi va migrasawu a va hi tsakisi siku ni siku la
7: marito ya Abelardo Dirce nthlari ya migrasawu hi ximu xa xifundza nkulu Maputo loko hi basopisa xitshungu hikola ka vavanuna lava va vitaniwaka va intermediario va tolovelaka ku va va tendera vanhu loko va ya migrasawu va tshembisa leswaku mapasi ya vumunhu mapasi man'wana ya ta vuyenzi va ta ma lulamisa voho ndzeni ka migrasawu
0: ku ka Maputo procuradoria la xifundzankulu lexiya le tsatsiya eka vanatiko leswaku va va nga pfumeli ku va va xengiwa hi vanhu lava va tshembisaka mintirho handle ka tiko na i ri ndlela ya ku va ta ya va xololiwa Monica Novela
9: Procuradoria e ximu xa xifundzankulu Maputo a rhamba vayakitiko a kwa va ehleketa mayelani ku yiviwa ka vanhu va yisiwa ka matiko man'wana kumbe ku susiwa ka ndhawu yo karhi ku yisiwa ka yin'wana va ya landza mintirho ya handle ka nawu. Munti lowu wa ta vuthethisi u vula leswaku swi ni xihantla a ku va ku dyondziwa tindlela ta ku nyimisa a mhaka leyi yi hoxelaka mahanyela ya xitshungu. Ngopfu ku yiviwa ka wansati ku va a endleliwa a tihanyi ku tirhisa vatsongwana ka ta vuxavisi ngopfu hi nkarhi wa vusiku. Vhiki leli ntlawa lowu u kumeka ka tindhawu to hambanahambana na wu endla a mapalestra a ku va ku khwaveriwa xitshungu ni vadyondzi leswaku va ti vhikela ka mhaka leyi. Munyiki wa mahungu a Procuradoria Provincial ya xifundzankulu Maputo José Manuel a vula leswaku xifundzankulu Maputo a kumekaka ndhawu leyi swi lavekaka a ku va ku tshimamisiwa a huvoneleli akuva kuhelisiwa vubihileli.
10: Ingaveka kukensa ngofu ngofu hikuva kunga ntirho lowu wa ku pfuxeteriwa ku alakanya ka hina hinkwerhu hi tiva leswaku a makali ya ku va ku kanganyisiwa vanhu ka muganga wun'we va tekiwa ka mun'wana van'wana va nghenisiwa ka vugelegele van'wana va yenkiwa a switirhi swo kala ni ku humula ni ku hola va nga holi van'wana va susiwa swirho emuzimbeni wa vona leswaku ku yenkiwa swilo leswo kala hi nga swi tivi kutani i vhiki leri hinkwerhu hi fanelaka ku va hi khangana hi dyondza hi pfuxetelana mhaka leyi fanelaka ku va yi vulavuliwa ntsena yi nga le ndleleni kambe na mi tikerekeni a yi nge swi nga fanela a ku va hi va ni ku tivisiwa ni ku hloniphisiwa leswaku hinkwerhu hi karhi hi ya a ku va hi ta kota ku tivhikela hikuva lweyi a xenga ka mun'wana a hi munhu wo ka u nga mu tivi i munhu minkarhi min'wana u mu tivaka mun'wana hi xaka la wehe lweyi a nge u ngo tirha matikweni kumbe a tirha ka ndhawu yo karhi kumbe a le ka provhinsa lin'wana a ta le ka wena gwetswa kumbe na nini ntirho ku wu nyika se a teka n'wana wa wena u mu nyika a teka n'wana wa wena a mungenga xitirhi a mungenga xikarawa mun'wana a mungengaka a mungeka vavanuna loko va le wansati kutani swilo swa tingana ngopfu leswi hi ngeka kutani hi wo nkarhi wa ku va hinkwerhu hi tlangana hina kota a procuradoria hi lulamile ku va hi simamela ku va hi tirha ntirho lowo a ku va hi ta vhikela vatsongwana ni hinkwavo vanhu lava kumekaka mhangu leyi.
9: José Manuel, munyiki wa mahungu a procuradoria ya xifundzankulu Maputo, ni laveko wa ku va ku tshimamisiwa mintirho ya ku helisiwa ni ku vhikela ku yiviwa ka vanhu.
0: Varimi va xifundza xa Hungwini va ni ku kala hikwalaho ka ku va ku nga mili timbewu leti va taka na va ti xava lomu mabazara na va va va ti byalele masin'wini ka vona hi ndlela lowu na Armindo Masingi.
11: A chikalo chive chiketisiwa ka murhangeli wa taurimi kwalomu ma province ya Nyembane Julio João anga vi a tirhela ka district leyi kwalomu xikarhi ka vhiki galege. A varimi va tingalo va ya va xava timbewu lomu ka vaxavisi loko va ta va ta khakheta a timbewu a timile loko timila a ti nyawule.
12: Vhela wehe u ya tixava ri u ta ta chika u ti byala a timile tuti ta mimpungapunga leti hasimama hi wa hasimama ku hi kona yi kona mbewu leyo yi kuma mbewu leyi yi nga wuliwa mamani wa hina ku swi ta simama ku hi ya phambeni hi ya mahlweni hi ku ve hi byala kasi hi ta kota ku hi vhuneka hi yona
13: xa hi bongile ku endzeliwa a xikhalo hi nga na xona hinawo hi cheleti xa ku ye ha xaniseka hi ku rima hi mandla a hi na swikomu a hi na tixaruwa a hi na mabota xa hi wa kombela ku hi vhuniwa ka swontlheleswo hi ni to timbewu a nyan'waka a hi tikumangi timbewu to nyikwa hi tlhakheta tonkhe hi wo xava maxi a ku xava hi kolokukulu ku twa tlhakheta a swi mili ya hi xo xikhalo xa hombe ngopfu lexo.
11: Varimi va le ka lokalidade ka Chidzapela kwalomu ma provhinsi ya Nyembane na va tikhala hikwalaho ka xikarato xa timbewu leti va ti kumileko a ku sunguleni ka nguva ya vumbirhi ya ta vurimi na hi wulawula hi ta matsawatsawana va nga vi va xava ti nga ti ta mila hikwalaho ka ta xikhalo lexi Julio João ivi a hlamula a ku swi lavekile ku loko ku chikela nguva ya ku a ku la ku khakitiwa a timbewu ta matsawatsawana i fanele ku va ya mabazarini lomu switolo va famba leswo ni nkarhi ya ta vurimi kasi ku va vhunetela hi ku leyo va nga ha va kalaveliwa.
14: De facto e ma grande preocupação hikusa lava vaxavisi va timbewu van'wana vaxavisa na va lava ku vhuna vanhu van'wana va xavisa na lava ku tivuna vona tsena hi swona a ku a swi tiva leswaku eyi a timbewu leti a hi tinene maxi hambileswi wa simama ku a xavisa entao e munti importante leswi nga grupu xi ta ma xi facilitato a ku loko hi lava ku xava timbewu noe hi maha programa hi coordinara na mani porque a extensionista wa hina wa ti tiva timbewu hambiloko ti ya kumeka swi kumeka ku ti ni maproblema ina ni capacidade yaku luya a xavisaku luya o a tlhelisa mali o a kuma yin'wana ndlela através de extensionista porque loko mo famba n'wece wa xava loko mo ya ku a hi tona no ya cinca wa humahanji khwatsa wu sempre hi ta kumanyana lomu ka ku potsolaka hi kowa xona maxi loko mu xava timbewu acompanhado ko extensionista na yenawo i ta chava ku mi xavisa loko a swi tiva ku a hi tinene i ta chava ku mi xavisela. Então, é importante, hikusa lezwi a munhu loko famba wexe ata ku xavisela maji a qualidade a witive a witive a swin'wana lezwi to mukomela vaka hina a xiki tekinika xitisini xa wena wa hi byela i qualidade ya timbewu a ca ku vala lexi xivekaku a garantia ya ku u ta pfuna i qualidade ya timbewu
11: ku lawula ka Julio João na ku hi murhangeli wa ta vurimi ni vutshivi lomu maprovhinsi ya Nyembani na karhi a hlawuta hi leti na karhi a hlamula xikhalo xa varimi va le ka lokalidade ya ka Xitsapela ka Hon'wini hikwalaho ka ku nghana ku vonaka ku va xaviseriwa timbewu to kala ti nga hi tinene kutani ku ti nga miliku.
0: Murhangeli wa Radio Mozambique a lava ku va ku ni ku tirhisana eka xitichi xa vuhaxi xifundzankulu Maputsu ni van'wamabindzu na i ri ku tirhisana hi ndlela ya ku va ku ta va ku phalalisiwa leti telenaku ni vunghana. Morninga Novela.
9: Murhangeli wa Radio Mozambique a tsatsiya murhangeli muntshwa wa Emissora Provincial de Maputo a ku va dyondza tindlela ta ntirhisano ni van'wamabindzu va xifundzankulu lexi leswaku kumiwa timali ta ku fambisa xitichi lexi xa vuhaxi. Mario Albino a veke ntsatsiyo lowu wa vumbirhi lweyi ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku kombisa murhangeli muntshwa wa Emissora Provincial de Maputo ka vatirhi va xitichi lexi. Kanzimana yin'wana PCA wa Radio Mozambique a vule leswaku John Shigeda a fanele ku luka makungu lawa ma nga ta kucetela xitshungu a ku va xiyingisa radio na ku cuvukiwa nhluvuko wa ximanguvana lawa ni ku va ku paluxiwa timhaka ti humelelaka hi nkarhi wunene.
15: Kombisa swa ku hina a vatirhi va Radio Mozambique tekini hi ntirha na hi ku tshimatshima na hi kamanga swa ku a xilo xa xikulu tenge hi tsakisa a vayingiseti va hina swa ku loko hina vayingisa le Mozambique va nga cinci a xi ta sawu loko hina hi kuma hi mabulu ntsena ka le Mozambique lexi xi kona a xi kombisa xa ku sungula tenge a tirha hi kurhula a yingiseta vatirhi ku sungula swi va kanyaka yena tenge tambe a yingisa a minawu leyi hi nga yi siyela swa ku yena tenge a tirha para a tlakuxa a maraseta ya Radio Mozambique ku swoswi a yi pe Maputo a tirha hi ku karhata ku nga na mali ntawu tenge se a bindzula mesmo para yiso tenge a tirha ni vaempresario va nga kona laka Radio Mozambique va vaka amapublicity ya vona ndzeni ka Radio Mozambique.
9: John Shigeda a siva Paulo Mbalangu ka xitshamo lexa vurhangeli a kumekeke hi mpfhuka wa 5 malembe na manharhu nkarhini wa kona Paulo Mbalangu a kombisile ku tsaka hikwalaho ka matirhelo manene ma kumeke Emissora Provincial de Maputo lomu a yamukeliweke a tlhela vumba maxaka na a navelela mintirho yinene murhangeli muntshwa.
16: Ni musana ni nyoxile a vi malembe ya 5 na 3 ni toti nga dinganinyana hi nga tirha laha hi yamukeliwe hi ntlawavo owunene wa vatirhi va ku nyoxa va ntamu va nga swi rhandza ku tinyiketa tindzweni kutani swi hina byelelile hikuva hi tirha ku ta ntlawa kutani hinkwaswo famba hombe a ku navela ku kuxa loko va ntlawa lowu a xitixi lexi xi ya xi ya mahlweni ku na n'wini ku ni van'wani lavantshwa a hi tirheni hi khomananile hi ta hlasaka kule swinene ni navela ku va Emissora a tlakuka na duma swa ku a vurhangeli byintshwa byi ni nseketelo wunene wa vurhangeli byikulu bya komponi leswo swi ta hi pfuna ku va hi tsutsuma ngopfu swinene kusa loko hi nge le president a vulavulile a bi swi dumisa swinyingi swoswi ni fika hi swi vilela na ku le khale kutani swoswi hi vona swa ku andlele kholiwile ku va hi famba.
9: Paulo Mbalangu khale ka murhangeli wa Emissora Provincial de Maputo a fambiseke xitichi lexi hi mpfhuka wa 5 malembe na manharhu.
0: Kata mintlangu ya ku tisa miri hi kuma mahungu ma vulaku leswaku va ku ni ku tilunghisela eka vatsongwani va kumaku ka nkhuvu yi nga ndzumba wa ta mitlangu ya ku tisa miri hi vatsongwani va swikolo ku nga ta va u landziwa xifundzankulu i Nyambane i n'hweti leyi yi taku Nikola Bukhavela hi loyi a taku ni ya ntelelo mayelano ni ku tilulamisela ka ntlawa wa ku tijuja.
17: Vatlangi va mitlangu ya ku tibwimba hi lava va endlelerisaka mintirho ya vona matshan'wini ya ku ve va tilunghisela ku kongoma ka mimphikizano leyi hi xiyimo xa xikolo yi nga ta endleka leyi Nyembani ka n'hweti leyi taka. Mintirho leyi hi leyi fambaka hi laha ku lavekaka kona tanihi mutlhawukanyisi wa mintlawa leyi ya ku tibwimba Tatana Sasawu Mondlane loyi a vulaka leswaku se yi kombana yi le ka 40% wa mintirho laha a vulaka leswaku mintirho leyi ya komba leswaku vatlangi va lulamile ku ve va nga famba le Nyembani ku ve va ya vaya tlanga mondlani hi loyi a hlamuselaka leswaku ka masiku lama taka mintirho yi ta yelana ni ku ve ku endlelisiwa leti yelanaka ni ku lulamisela ntlawa matshan'wini ya ku ve vatlangi eli lava se va heleleke ka leti yelanaka ni mitlangu ya ku tigwimba
18: matshamelo ni nga va vulaya manene sofi ku vatsongwana hi tirhaka na vona ka jinati vona va tinyiketela i mchuma ku se va yi tiva hi khale ndzi ta sofi yo hi leni amahlweni ka ku hi lunghisela swin'wanyana swa ku fana ni bya ku va kumana hi ku kuma hi mchumu va kumana para munhu a nga ma hi mamayila ya yena then van'wana hi kipa kasi ni nga balisa swifana
17: a swa ku tigwimba va mahisa kwini mo chamuzika swi mahisa kwini ni nga yi hlamusela katsongo swa ku mi mahisa kwini kuve mi va lunghisela kuve va tiva leswaku yelana ku tigwimba
18: a leswaku tigwimba ku ni a maprova ya ku para kuma maheka tende ku lava funi a muzika lwana va landzelela muzika tende va maha mchumu konsoanti a machele ya muzika i tlambe tende va heta maexercisi nkama wunu ku hela ka muzika hikuva nopoti ku hela a maexercisi ni muzika ku nga se hela nopoti ku hela muzika maexercisi ma nga hela hinkwaswo tende swi hela hi nkama wun'we i purisi hi va insayeraka para ku ve ni a coordination swa ku ende muzika ni maexercisi wa mahaka swi hela hi nkama wun'we hi ku leswo ni loko hi lisina va kupitira swi cuvukiwa swoleswo para va ta kota ku classificariwa loko u hela muzika na va nga se heta maexercisi o ku hela maexercisi u nga se hela muzika ntawu hi kumeka njhani na hi le hansi hi nga mahanga leswi swi vileliwaka swa mahesa swoleswo
17: ku nkarhi lowu xifundzankulu gazi lexi xi nga ni ku fika ka ntlhanu wa vatlangi ni vanharhu lava va langiweke eka vona ku ta va ku susiwa ntsena mune lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu gaza eka mitlangu ya ta ku tlangisa miri leyi Nyambani a n'hweti leyi taka
0: Nicola Mkabel ni mahungu ya ta mitlangu ya ku tisa miri kambe ku va hi gemeta a mahungu ya dzonga ka tiko hi ta va hi rhamba Edward Figura kusukela Afrika-Dzonga lweyi a vulavulaka hi ku lwisa ka vutomi eka vatirhi va migodini ndhawu leya na
19: makumi manharhu ya vatirhi va migodi na vanharhu va lwisa vutomi ku fambeni ka lembe leri hikwalaho ka timhangu ta ntirho ti vonakeke lomu matikweni la Afrika-Dzonga ndzavulo ya migodi ya tikweni la Afrika-Dzonga yi rungula leswaku khume la vatirhi na vambirhi va lwiseke vutomi a va lomba migodi ya nkomporo ya Impala Platinum a ku zanga ku paluxiwa matiko ya lomu va humaka kona vanhu lava va lwiseke vutomi ka lembe nga hundza timhangu ta ntirho emigodini ya tiko la Afrika-Dzonga hi leti dlayeke makumanharhu ya vanhu na ntlhanu na vanharhu hikwa ku vonaka ku tlakuka ka ntsengo wa vatirhi lava faka lomu migodini tolo ku endliwa nhlengeletano hi kulukumba swinene a xifundzankulu xa Northwest leyi vulavuleke hi makungu ya ku vhikela vatirhi eka timhangu ta ntirho eka hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi ngelake Eduardo Figuram.
0: Lexifundza xa Limpopo ku khomiwile jaha lin'we hikwalaka ku va na rita na landza vudyambani. Lexifundzankulu i Nyambani ku vonaka ku tlakuka eka nhlayo ya vanhu lava va kumiwaka hi mavabyi ya matihlo ka masiku lawa ya vugamu. U twana ya ku vonela ta Vuyens a xifundzankulu Maputsu leyi taka na yi tsatsiya vana tiko leswaku va va nga xengiwi hi vanhu lava tikombisaka tani vatirhi va hubyana liyana na i ri ndlela ya ku va va kanganyisa lava va lavaka mapasi ya ku endza vona. Leti i ve tinhlokomhaka ta mahungu ya xitiko xa Dzongeni nyamuntlha wa sithatu siku 25 ni muni ka mawuwani lembe 25 na lin'we. Amarabuduya a veka vukhandlisi Rostin Botlakobindzelo ni Dlavi Vinkset Lenin ka mitirho ya landzelaka lipelile.

0: lepele le mongsetse maungo na Rostino Potela le xifundza xa Limpopo ku khomiwile jari yin'wana leyi ta landza a Vujambane na ritirhisa xibamu Alfred Muyanga.
1: Munhu wun'we hi loyi a kumekaka na a khomiwile hi maphoyisa ya xifundzankulu Gaza hikuva a hehliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo hi muntshwa wa 20 ya malembe na 5 loyi na a le karhi ya kumana ni vanghani vakwe va zama ku va va yivela a vahanyi tiko a xifundzeni xa le Limpopo. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi swimi swa xifundzankulu Gaza loyi a swingetaka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va nakona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola swi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni upaluxi la xitshungu. Julie Nyamuxwa loko a le karhi ya vulavulaka kola Radio Mozambique a swingeta leswaku vantshwa lava hi lava va balekeke Joni hikwalaho ka xenophobia va teke va ta tipatsa va sungula ku va va yivela a vanhu na va tirhisa a xibamu lexi.
0: Ku xifundzankulu Gaza ku ta na ku chela xirhamini ku karhateka hikwalaho ka ku va ka ha simama ku vonaka a ku lwisana ka vanhu ni swiharhi lana swi taku na swi susa vutomi vana tiko. Alfred Muyanga.
1: Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi 5 lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka 5 ta ku sungula ka lembe leri nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri hundzeke xifundzeni xa le ka Masingiri lana ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya. Murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaku ta ambienti ni ta nhluvuko wa miganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa a ntsengo wa 20 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi.
0: Prokuradoria ya xifundzankulu Maputsu yi tsatsiya ka vana tiko leswaku va nga pfumeli ku va va kanganyisiwa kumbe ku xengiwa hi lava va lavaka ku va va nga va teka vana va vona kumbe mun'wana mun'wanyana leswaku va va ta va va va nyika mintirho handle ka ndhawu leyi va khomekaka va ri ka yona nakona na hi ri ndlela ku va va ya va xolola. Monica Novela.
2: Prokuradoria hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu a rhamba vayaki tiko a kwa va ehleketa mayelana ni ku yiviwa ka vanhu va yisiwa ka matiko man'wani kumbe ku susiwa ka ndhawu yo karhi ku yisiwa ka yin'wani va ya landza mintirho ya handle ka nawu. Muti lowu wa ta vuthethisi u vula leswaku swi ni xihantla a ku va ku dyondziwa tindlela ta ku nyimisa a mhaka leyi yi hoxelaka mahanyela ya xitshungu ngopfu ku yiviwa ka wansati ku va a endleriwa a tihanyi ku tirhisa vatsongwana ka ta vuxavisi ngopfu hi nkarhi wa vusiku.
0: Lexifundzankulu i Nyambani ku vonaka a ku tlakuka eka nhlayo ya vanhu va khomiwaka ni mavabyi ya matihlo ka masiku ya vugamu swivangelo na Orasi Romau.
3: Lomu inyambani ya tlakuka hlayo ya vanhu va khanganaka ni mabatri ya matihlo hikwalaho ka ku va tshama tihora to leha ngopfu lomu ka ku wona a switsopitsopi ku fumeni ka masiku lawa a vanhu vanyingi va kumeka na va karhi va wona a switsopitsopi hambu ni swin'wanyana bya ku fambelana ni ta internet hikuma loko vanhu vanyingi va kumana ni mabatri lawa ya matihlo ku vula leswaku siku gin'wana gin'wana ku tenderiwa ka swipitali bya provhinsi ya Nyambane kusuhani ka zana ga vanhu va hlanganaka ni xikarhato xa mabatri ya matihlo.
0: Se ku ni munhu wa mazana ya makhulu ya madolari ma nga ta wa ma tirhisiwa ka ku pfuxeta xihlovo xa ku phakela mati ya ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani hikwalaho ka ku va ku onhekile xihlovo lexi na i le ku tlula 10 lamakhulu ya vahanyi va ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani lava va tani va hlangana ni xikarhato xa mati kambe ku va va pfuneke lava va a va tsutsumela a tikomponi ku fana ni Caminho de Ferros de Moçambique. Ungule libele tivisiwa hi murhangeli wa nkunguhatsini wo yake ka Mabalani Rafael Ndava loyi a vulaku leswaku ku va ku ta pfuxetiwa xihlovo lexi ku ta va kambe na ku yelana ni ku va ku ya ku va ndhawu ya ku va ku ta va ku lulamiseriwa ka yona a mati ya ku ma ta va ma tirhisiwa hi xitshungu. Ivi mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo.

0: Hi landzela nkarhi ku va hi kuma a ta mafambelo manene ka nongoloko Siguranza Rodoviaria kasi ku nendla loko ka nkarhi lowu karhi wi kuma na wuyenze na vela ku va u va na liyenzo linene ka 22 horas na 10 minutos.
1: Na kula semukisetu wa radio msabiki na kwa zela ka unwana kunoko loti sa kujonsa tu mafambela manene ya lumo shedratuini. Nyamutla kama bulu ya ina ita vena Claudio Masingi. Inga mungwe kama polisa la umatako na mabonela lumo shedratuini kuwa manyekela jonzo. Nyamutla tavula vula iti ngozi ta mimova swingwe ni le swinga nja kulichwa kwa ivikela ati ngozi le. Tuloko vula vula iti ngozi ta mimova kasi. Ivula vula ile tshifita kuna shu melela na kuna nafisusa mefemulu ya vanu.
2: Alikuwa wale tinguzi tena mova, liti endeleka kanga fungu fuma siku lao yao yamagumu, eshi funza ngulu Gaza. Alikuwa ipishuvu kashivangelo, karimwana, ikufamsa mova, kutuzo mendele leka ngalaveki, kukala unga shishimi ena uwashtaratu ili shukaya kashona, kufamsa mova swingwe na upuwa puzile juala wa chailiwa mova, kumbe ambi mafambele lao ya kuwa kungashkoni piu ena uluwa ku o ultrapassara ndlela leyo ku engala veki
1: kasi a leshinga endla ku tani xivangelo xikulu xi hlengela ku leswa ku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka anhlayo ya timangu ta mimova intsima tima leita kuna iso same femolo
2: a xivangelo xa tingozi ta mimova lesti ti humelaka exifundza ku nkwasha ka Gaza inga hlali singo kuva unga shishimiwi ena wa staratu vithele lava chele va mimova kambe anga ri wona ntena ambe a va chapeli va staratu na vona kuna nawo ndo vafana kuva ushishima loko valava akufamba staratwini kusa mukari nwana sikuru nwana rinwana ha jonzisa ha kombisa mafambele manene swinwe na machele manene ya mova hlali singo ava chele va mova loko vafamba staratwini ava landzi nawo lomukunga na amasinali ngopfungofu ya master center aba mahloniphi ngopfungofu lomphakati ka makama doroba ni doropana swa fanele ku va xishimiwa na ulo ile xinga endlaka ku va tingosta mova dipumbeka kusa xava xinwani xinga endlekaka loko anga loko va na wa tsadu xishimiwa
1: loko ile vhisisa a mufambisi wa mova nambi hi mufambe mnenge mufambisi wa basikeni swithututu ni swinwanyana ileke a suka ku ncangwini a suka le mugangeni intsimatsima a ni swi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku ila kutwa leswaku va hi marito manwana hi xi kumbi wo intiro lo mugangeni u laveka ku va u endliwa malani ku va ku vhikeliwa ka timanguta mova ni kumela ni kunyika na nhlengelo wa kona
2: amugangeni hi ku rhanga na hlele swingoku li hava phuyisa kumbe xi hava xifundza xa maphuyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vanyi tiko hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mwana mwana kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimova emugangeni hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimova huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya ku na hosi la muganga handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyanu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimova leti ti khipaka evanhu exitratwini va luzekeriwa vutomi i xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko i madyondzisele wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitratwini va fanele ku va va tiva swa ku exitratwini mafambelo manene hi waha ya kona ngopfungopfu na vachele va mimova kusa loko hi swichuvuka hambi vachele va mimova lava minkarhi yin'wana va kumeka ka ntinghozi ta mimova va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va va famba va hlota pan'wu kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku famba va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimova hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimova hi mpatsano hikokwalaho antirukulu ingana wona ikuva inampatsano na vanyi tiku kuva leswa kuva tinguzi ta mova tiya mahlweni kuva tipumbeka kambe ingana vele swa kuva tikhwela
1: leswa kuva axitsunguna xona xifana kuva xihlengela
2: naxona xifana kuva xihlengela hina vatsongwana lava ka xikolweni vafanele kuva dara a accompagnement hi vona vafanele kuva vaheleketi vakongomisiwa endlela leyinene hi vona loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovho kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela leswaku va fanele ku fambisa kwini eswitarateni hi nga vulavula hi machapelele machapelele ngopfungopfu na wona lama endlaka va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga cuvuki ematlhelo lama lavekaka ku va va ma cuvuka loko va lava ku chapela switarato hi nga vulavula hi mafambele swa laveka ku va na vona va cuvuka emafambele manene kusa loko hi le karhi hi famba straight na hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambelona sembe ku la u fambe tlhelo wena lexinene swa ku va u ta hambunyeta na limovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaku se u nga ta wu vona se a dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta movha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini kambe ampatsano na vanyi tiko swin'we na maphoyisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va u nga va wu endleka hikusa xihava le hava tlharhi lin'wana hi nga li tirhisa ku va hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga li mpatsano na vanyi tiko
1: i xini lexi muhanyi tiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula swa ku va mutleketli hi loyike a phuzeke mabyala hambi ku a tsumbula swa ku va a livilo leli a taku nalo na rona hi leli yi nga la ku tlulisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swi na nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka
2: a lomu switarateni hi na mapostu ya maphoyisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombinyani kuma nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi litelefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephoyisa leli mi nyimisaka nkarhi wo lowuyana loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi hi kambe ku vaswaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuza ku byala hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyasaku a ku endza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dala ku va u nga continuara ni le endzo ku nga lava va mucheli mun'wana wa movha a teka movha continuara hi tatsiya apaluxu eka va tleketliwa leswaku va loko va le karhi va endza xin'wana ni xin'wana xikalaka xi nga fambi khwadzi emovheni a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku guliwa maphoyisa swa ku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matrikula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xipaluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
1: swi nga koteka leswaku va makhipa matrikula hi xihatla ngopfu swinene na movha wu le ku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matrikula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wu hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
2: a movha leyi ya ku tleketla vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yi na matrikula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki i sindzisa loko xi nga ri kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: angawu
2: jambani hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi a nga xi kumaka i sindzisa ku hinkwavo movha yo tleketla vanhu hi fanele ku va hi na matrikula phakati hi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka a vanhu vangaki
1: marito gama u nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketli vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu aswitarateni
2: lava ku atatsiya eka vanyitiko leswaku va ya mahlweni va patsana na maphoyisa leswaku va hi ta helisa tinghozi ta mimovha kabe ngopfu ngopfu le vaka hlale singo loko hi listratwini a ilandzi nawo wa machapelele manene swinwe na mafambele manene loko la u chapela jukeni makhelo nkwawo echuka ekhela direct la tshinene na xibaba ikhela juvuka ngopfu ngopfu le la xinene leswa kuva hi vona swa kuta mova kumbe akuti mova aloko hi lika ri famba a hi famini khela na la xinene leswa kuva hi ta divikela etinguzi ta mova ita kuva ku chaisiwa lawa kwa tatia na kambe e kombela mpaluxu eka vanhu tiko leswa kuva tinguzi leta ku chaisiwa munhu mchelo wa mova ga mabaleka a hi swikombiteni kuva hi nyikele upoiseni leswa kuva mapoisi na wona matateka maheleketa ka muti wa titisi leswa kuva munhu lweyi a ta hlamula leswi swi endleke kalmom
1: uratzeka wa radio Mozambique gimatalana nongonoko vigali kutenga lana keiteke ni mabulu la mailana ko ni kutla kukakasi ka tinhla yule tila kundibango ta mimova nikona isitima tima kona ikuwa ipumba lesha kuwa ipumba arvilo ipumba lesha kuwa iveka mangwini automi la vanyi tiko nyamutla mrabo waina ive Claudio Masingi wakumisa ko auporisa la shifunza nkulugasa ya mkala kusalitiwa ka roshitini botela uingisir nene kamtiri

nanga la kasil da francisco ko komblami na kambe na henavela la tinjombo maranzi wa mingsit ambishalanga nyashilkona shanel kuva shidluliwa itindlela tinene shidluliwa emabulu niku tisisana ngalkale itaveka vindozorash na 30 minutos kari ngataveita ni nongoloko watavkole

0: Mwingisi twa kurandzeka hoyohoyo ka vukoli byo karhi lebyi endliwaka hi xitiko xa Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambani. Nyamuntlha hi ta va hi cukisisa leti ti yelanaka ni ku ve xifundzankulu Gaza xi hlaseriwile hi tindhambi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va kumanile ni tindhambi. Vukoli bya nyamuntlha byi kumeka mandleni ya Nikola Mukavele, Amara Buduya hi loyi a kumekaka ka michini. Hi minavelela vuyingiseti byinene. Xifundzankulu Gaza lexi kumaneke ni tindhambi kusukela ka n'hweti ya Sunguti ku fika n'hweti ya Nyenyankulu wa lembe leli litsutsumaka. Ku vulavuliwa hi tindhambi leti hlaseleke swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza. Eka swona ku vulavuliwa nakona hi mavabyi yo karhi lawa ma dumeleke a vahanyi ndzhaku ku ve tindhambi leti ti ndlulile. Vukulu bya Radio Mosambiki byi kongomile aka tindhawu ta ku hambanahambana ku veni bulisana ni vahanyi ni ku tiva matshamele ya leswi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku veni va hlaseriwile hi tindhambi ni ku tiva leswi yelanaka ni ta mavabyi hi ntshimatshima ya dzedzedze. A vukulu bya Radio Mosambiki byi bulile ni mamani wo karhi.
1: Filomena Timoti Mkheswana.
2: Okay, mahanya Byron.
1: Hanya Kintubari Ximvongweni.
2: Okay, Kintubari Ximvongweni. Kintubari Ximvongweni nakona ku ngheneriwe hi tindhambi swona.
1: Ku nghene ndhambi yayikulu.
2: Nga hi gwelani katsongo xihitani xa kona swa ku swi mahisile ku yini nkama loko ku nghenaka tindhambi a xivongweni, n'wina swi mahikelisi ku yini, a mili kwini, mi swi twisi kwini?
1: A loko a ndhambi ya ha lava ku sungula ku tala va hi chayeleri va hi byela swaku mati ma tala, se hi tshama hi sungula ku tilunghisela hi chukela mati swa ku mata. Entawu siku leli mati ma nga ta ma nga phondla se ma sungula ku matala amukoveni ku va matavu ya malideya. Hi sungula ku rhwalela timpahla ta hina hi ya ka ndhawu leyi ku nga na ganga para hi kota ku tumbela kona swakudla maxilana hi nga tumbela kona hi soferereni mhaka ku a ku na timpfula a ku nga na swa ku tipfalela timpfula maxi a wu tomi hi li kumile mhaka ku Xikwembu xi na matimba. Mara hi soferelile ku dla hi hlupheka loko hi fika makaya hi lawu langutela a hi gama hi swifuva hi mati. Se ku ta fika ni swoswi a ku soferela ku kona tiyindlu ti wile a madlela kona ma kona a masin'wini swilo swi fambile mati.
2: Mara n'wina mi nga swi tivi swa ku tata ndhambi a va nga mi gwelanga swa ku tata ndhambi ku humeleleni?
1: Va hi chayelile leswaku ndhambi ya tala hi sukeni ya mukove ya amagangeni laha mati ma nga teleke kona hi yile vhele hi sukile mara minta ni tisale kaya.
2: A ka kusuka ka n'wina ku ni leswi mi swi luzeke mi swi koti ku teka hinkwaswo kaya swi mahisile ku yini ka swo leswo?
1: A hi swi kotanga ku teka hinkwaswo, a ngo swi koti ku teka hinkwaswo swa ndyangu. Yo consigira ku teka vatsongwani ni swa ku vatsongwani hi ta va swekela nyana kokosini ya mara ni
2: swa
1: madokumenti belekile famba na wo.
2: A ka va loko mi kumekile mi hetile masiku mangaki na mi kumeka ka tindhawu leti ta ku ve mi baleka tindhambi leti?
1: Ya hi hetile xipimo xa mavhiki mambirhi. Mara a hi ya hi ya kambela kaya swa ku mati ma yehla or a kanjhani.
2: A mi soferanga hi vayivi nkama lowu mi nga ha tumbelele a tindhambi va kona lava ku ve loko van'wani va le ku xanisekeni va londzota ku famba va tlhanyatlhanya tiyindlu, n'wina a swi humelelanga lomu mugangeni ka n'wina?
1: Swi humelelile mugangeni, a va li kona vayivi lava ni usiku a va famba va layithela ku va va tlhanya tiyindlu.
2: A mi mahisa ku yini a mi swi kota ku va kontrolara kumbe a mo swi tsikela swo Xikwembu mpela?
1: Ya swa karhata a hi cuvuka hi lo tihlo mara u swi vona swa ku vanhu va rangaranga maxipara u ta wela mati a swi koteki ku makulu.
2: Hi swona tindhambi ti ndlulile kambe swoswi i nkarhi wa ku ve mi sungula ku tipfuxa hi mintirho leyi mi yi landza ku ve mi tipfuxa eka yona kambe na yi nge se na fika lano ku hela ka to tindhambi leti ku vonaka swikarhati swinyingi hi nga vulavula hi mavabyi i swini leswi mi swi hanyaka n'wina ndzhaku ka tindhambi leti?
1: Ya ndzhaku ka tindhambi leti hi hanya leswaku hi fanele ngopfungopfu hi ya swibedhlele mhaka ku hi fambe ka vutomi la ku karhata hi kwala ka tindhambi ku la ku hi landzelela ku hi ya swibedhlele mhaka la ri ma tshika ma khoma vatsongwani mukhuhlwani futhi hi yona yi tele.
2: N'wina ma kume kumani na wona madzedzedze kumbe makola
1: a madzedzedze ma koho madzedzedze manga tala ka hina ni mukhuhlwana utele ni swo swo ko mukhuhlwana.
2: Okay. Iswi leswi mi swi endlaka swoswi ku ve mi tipfuxa ndzhaku ka ku ve mi kuma ni tindhambi leti ya vona leswaku mi hlaseliwile hambi migwalo ya n'wina masin'wini ha swi hahluleliwile mpela i swilo leswi mi talisaka ku swi endla swoswi ku ve mi tipfuxa ka timhaka ta ku fana leti.
1: A ka nkarhi wa swoswi leswi hi zamaka ku hi tipfuxa i ku ya masin'wini leswi hi endlaka swo majini ku masin'wini swi swa koho heyi a swi fani swa malembe swi tsakisi kahle leswi hi swi byalaka a swi tsakisi maxaya hi tshiki hi mhaka ku hi swo kusukela swi hi hanyisaka.
2: Mi tlhela mi leswi ti nga ndliwa tindhambi mi tlhelile mi ya kolomu mi nga hlaseriwa kona tindhambi?
1: Hi tlhelile ha pfuxapfuxa swiendlwana kolomu swi nga wa koho hi tshama kona.
2: Se a loko mi tlhela mi ya seniyana mi pimise swa kumbe masilembe lama taka ti nga tshuka ta tindhambi hi wa hi mapimo ya n'wina mayelano ni timhaka ta ku fana ni leti ta ku ve mi ti fikela ka vumundzuku kwala ka tindhambi?
1: Ya a swi pimisi mhaka ku tindhambi leti yo katsakanya nkama wun'wana wun'wanyana wu vo lembeleri se kambirhi na tinghena se swa hi chavisa mara lexi ta ku xi hi tikela ma sukela koho hi ku phela a ma tshamela hina ma hansi. Loko o va ku a wu tomila hina leyi tlakukenyana a wu nga suki mhaka ku nkama wun'wana wun'wana tindhambi to wona a ku na lexi lungaka.
2: Loko vo tshuka va mi lavela ndhawunyana ya ku hambana ni leyi mi nga ka yona mi nga ngheneliwa ka yona tindhambi mi nga swi kota ku ve mi suka mi kumeka tindhawu leti?
1: Ya loko vo hi lavela a ndhawu ya ku hambana ni tindhambi va hi pfuna hi ku phe timhaka ti laka ku dzima swiendlwani la matshamela hina matsongo. Maxi loko va hi pfuna va nga hi pfuna hi nga suka mhaka ku ni ku tshama siku ni siku tsutsuma swa karhata u vuya swilo swa wa swa ha tlangananga.
2: I swilo leswi mi dyondzeke kusukela tindhambi ti nghenile ku fika nkarhi lowu mi swi kotaka ku ve mi tipfuxa eka tona?
1: Leswi hi swi dyondzeke ka nkarhi lowu hi nga ka wona a ku ve hi tipfuxa yo dyondza leswaku kumbe mfumo ngwa hi tlakusa nyana u hi pfuna ku fana ni ku masin'wini a ya ha na swa ku byala hi swoho timbewu hi hetile hi ku ndzi hi byala na matekiwa se maxi a hi kombela leswaku loko ingi hi nga kuma ku pfuniwa.
0: Tani hilana hi tweke hi kona ku na bava mun'we na yena u lweyi a tipatseke ni vukulu bya Radio Mosambiki lweyi nakona a sikiseleke hi ku vulavula hi leti yelanaka ni ta vufuyi.
3: Jonas mama kukula.
2: Tatana Jonas mi kumeka mi hanya Bayiru mani?
3: Lesex to Bayiru dotana.
2: Okay. Na n'wina mi kumeke mi hlaseliwa hi tindhambi?
3: Hi ve van'we va ku hlaseliwa Bayiru ndleleyi. Tanilaetiva kunda hambi ximvungweni a hi siyanga ve mabayiro hinkwako
2: hi nga hi hlamuselani swi endlise ku yini mi ve mi kuma mbiko wa ku ve ti ata tindhambi swi ma hisi ku yini ka ma tingheneke matsutsumelo ya n'wina ve wahi mi ve ni ku pfuneka hi nga hi hlamuselani ka tsongo xihitani lexi xi endliseke xiswona?
3: Mbiko yi ve kona hina yi hambana parte ka ntlawa lowu wu hlohlotelaka to ta ku basopisanga timhango ta ntumbuluko kubekiwile swi twisiseka lexi xi nga xona ka hina vanhu xa ku sungula ku hi lava ku swi vona tshamile ku ta ku ta fika dia dzasege va ko dia 15 kuma swa ku mati heyi se ma famba kolomi nga koho hina na hi ti vula swa ku lomi nga ko hi le ntlhaveni lezona alta se a hi nga swi pimisanga ngopfu swa ku mati lawa ma vuliwaka hi nga va ya ku ve ni ma hlasela lomi ndyangwini hi nga kona eprovinsi swi nga kumeka hi luza swilo swinyingi swi nga koteki ku ve ni suselela swilo laha swi lavekaka hi kona hina ko nava swi nga vevuki ku ngwa susa swilo hinkwaswo wa veka a nkangala pero ku yaka ka kola na kola na ko a ku vevuki
2: eka swona leswo mi ve mi kota kusuka mi ya kumeka eka tindhawu leti ova ku a mi swi kotanga ku ve mi suka hinkwako kumbexa mi susa hinkwaswo leswi mi nga ri na swona mi nga vula leswaku nakona mi luzekeliwile hi ntamu swinene i swini leswi eka swona hi ntshimantshima mi nga swi vulaka swa ku swi mi luzekelile?
3: Swa ku luzeka swi nyingi hi ku siyanasiyana ka hina vahambenyani swifuyo hambenyani swigotso swa tindlwini mbenyani tiyindlu ta kuwa swi swa masin'wini a ya ha vula ku ri masin'wini a li kona a lwandlela kona
2: swifuwiwa mi zanga momini xin'we nambi patu nambi nchumu
3: hayi swi ve ku siyanasiyana ku ni loyi a nga swi kota ku huma swingani swimbenyani patu paro li caca nkama lowu se na matisoki la hi cuvuka ngopfu vutomi la hina doki la swoho leswi nga swi kota ku swi humesa ku fana ni tihomu purikomu ya famba ya khayimeka i timbuti manxi tikoo timbenyani ta vambenyani ti nga famba loko mati ma kumeka vo va sini mati se matisi manxi ti nga va khuvuka va ya hala ku nga na a ndhawu ya ku chavelaka ku nga na ganga se swi va swi luzile swilo leswo
2: nkarhi lowu mi nga kumeka le mi nga tumbela kona mi nga palakara kona tindhambi leti swini leswi swi nga endleka matshamelo ya tawudawu ya madlele ya ma tshamisile kwini
3: a ta madlele a le kumu mbenyani mbenyani a ti vonela a tawudawu tanihileswi a hi kumaka hina hi mugangeni lowu hi nga ka wola hina api apese a hi pfuna hi ku ve ni a hi fambafambela cuvuka swivanani vakulu manxi ngopfungopfu a cuvuka ngopfu swivanani ni lava vakhalabyi ni swilima se a hi pfuna a hi seketelo a tshuka ka twanyana laha swikini na leswi a ri na swa nyikela na va pfunapfuna hi pfunekile ka leswo a hi zanga naswona hi kuma ma vabya ku huda hi ku tlulisa mugangeni a pfuna futhi mpatsano wa yena ni ntlawalo wa NJD va kuveni ku khutaziwa mhaka ya ta vubasi lana ku tshamiwa kona manxi ku dla mbenyana mbenyana u ti vonela
2: se a mi ti vonelisa ku yini leswi swakudya swi swisale ku sini
3: switsongo leswi nga kota ku huma na swo hi leswi nga tetaeta tshama na swona
2: a ku ni ku mi pfunana kumbexana mi yavelana leswaku o loyi a nga ni va ngo xinyamana xitsongo hi ku nona
3: a hi ku phamelana loko mi vona swa ka le ku a hi phamelana ku na vambenyana ti va nga ta humela laya va tekiwa hi bota halava hakeke misinyeni va ta va ta vekiwa laya manxi a va dya na hina loyi va nyika switsongo loyi a va nyika switsongo a hi ve na swo ku pfunana
2: a leswi yelanaka ni ka ku tirhuma hi nga vula leswi koti a ni tshamisi ku yini kosini ya mi nga ya tshami kona
3: na hi li kona a hi le xikolweni xikolweni ku na swikoti swa kola ya xikolweni manxi handleni ka leswo hi xiyimo xa ntlawa wa njhede ya ku kidixipunu a wu khipi ma a leswo swa matenda gwembagwemba a swi vavavava swa ku hi kota ku ve ni ya vana ya vana celo swi khelenyana swinharhu swa para ku veni swimbirhi para ku veni ku referisariwa swikoti swe se hi ta wu basi a hi le kwazi swi fambe hi ndlela nyana yinene
2: ti hele tindhambi hi nga vula swa ku ti helile a hi navela ku ve ti hela mpela hi ugama kambe hi fanela ku ve hi tipfuxa hi wa hi tindlela leti mi ti landzaka swo swi ku ve mi tipfuxa hi twa swa ku swifuwo swi fambini mati se ma sungula ku fuya kumbe masin'wini hi nga dyelanandi katsongo swa ku mi tipfuxisa ku yini eka swona leswi
3: ku tipfuxa ya kayakaya i phakati ka swikarhato swa swikulu hi ku saka loko hi cuvuka hi ta vurimi nga tonanga ya ntshimatshima ya vutomi la hina a hi li swilo leswi vevukaka futhi ku ve ni handle hi khoma swona swi na wu kanakani yini hi langa ku timbewu paro tikuma hi ntirho i ka nkama lowu hi kumeka a paro xava banyi la mbewu ku hi nga xanisiwa hi ndhambi ya lava nga na swoho va veka a mapirisa le henhla ku fana ni swo swakudla leswi swi taka swi fambisa swo loko humeka ndhambi a dozi kilo mele hi tiva hi xava hi matresenji ma mi kwatrise yi fikile ka ku hi xava hi mili manxi phati ka ku a yo hamba mali va swi kotisa kuma ku pfuniwa ri yi endla se swa swifuwo a ka ta swifuwo hi hale ahansi manxi naswona na hi lwa ku hi lwa ku rima hi lwa hi ku swa ku loko a xikwembu xo hi nyika a hi ta zama ku se hi ta xavisa leswi hi xava swifuwo apesari ka ku swilo swa ku leswi hi swi rimaku hi tsutsumisana ngopfu ni swi vungwanivungwani swi boxetelaku mavele la se mavelaku ma famba a masaseki masaseki mibyali byalaku timbewu ta yena ti saseki sa swi tivi kumbe xiku hambi u nga leya ku yi hlawulekile leyinene ku wa kuma la u bazari u xava u fika laha u xava banyi sikwenta paro za u kuma dejo mabanyi ku leka mala u saseka
2: swa ha tsondzoma ku ve hi tipfuxa mpela
3: swa hi tsondzomela swa tsondzoma swinene
2: kambe ya khwitela
3: hi karhi hi li kona mi ta ku mi ta hi kuma u ta mi bula na yena ku ya swi kotisa ku khwitela
2: tindhawu leti hi tlheleke hi yaka tona leti ti tshamisekeke ntumbuluko se u hi kombile leswaku a hi tshamisekanga hi qavanga yini hi tona letindhawu leti hi tshamaka
3: tindhawu letiya lexi se xi qavangekaku ku ha swi xuva ku hi nga suka manjhe tanihila hi tivaku ko hi nga va ku ndhawu ya ku yi le henhla manjhe hi lumba vinyi se swi lavaku ku wu mfumo hi wona swi nghenelaku mina mi vulaku bayirulo liya li kumekela hi dojimilionze na lisusiwa hala zona baxa maka to tindhambi ku vuliwa swaku laya li nga koli ti le ka kahle para se nyamuntlha u tshuka se munhu kweba nkarhi wu rhurha futsi se swa mi tikela a hi ku va nga leswaku veni loko rhurhile hala ku e ma seketelo yi hi ku vuliwa swa ka hi sukeni ku samati laya swi wa hi luza swilo swinyingi na hina ave swi vona swi twisisa hi khupuka va ta hi ta kombiwa laya se hi kumeka hi hlayiseka laya se hi titwa swa ku se autumi la hina hi fikile magamu ka tiko se leswi hi tlhelaku hi vona swimbenyankole nga kona i tindhawu ta ku ve ni ti ta va ti hi hlayisa ximbenyana la se hi swi tivukaku titsongo swinene tikulu leti ti voneke ti li ti na mati ka lembe leyi hi ndhambi ve ya ku yi hi xanisa ngopfu ku phindaphinda janeiro fevrero mars abril ye loko ngheni mati nyana futhi se ya hi xanisa apesar ka vulawa a nga ha va nga lava ku ma hetela mintini manje a leyi byalaku koho ku ni lowu ma nga tlhamangela
2: antswatsiyo nga wu siyaka kumbexana xikombelo ni swini u nga swi siyaka marito yo gama
3: hina xa xikulu hi ta ku hi xikombela ku ve ni hi ka mfumo wa hina kumbexani vanghana va wona lava va wu seketelaku va hi kombelela ku hi nga pfuneka hi ku hi kuma a timbewu hi nga pfuneka ku ve ni loko ku na hi ku ve ni mfumo ka timbangunyana leti nga kona hi ti vona swa tindhawu ta sinya apesariki ta vanhu wu hi yimelela ku ve ni ku khulumiwa puroke hinkwako hi nga yaka ko hi yaku ikulu ka vanhu manje mfumo hi xo xikwembu xa hina laha misaveni se hi kombela ku mfumo wu va phambeni ka swona hinkwaswo nkola ka ufuyi ufuyi lilahlekile preso hambi ku ri mhaka hina ta kumaka masimu manyingi matlhuma hikola ka ku ve ni a wu fuyilela lo leyi tiyisa a ya ha li na lona
0: hi ndlela leyi muyingisetiwa ku rhandzeka hi gemeta lana vukoli bya hina bya nyamuntlha lana hi buleke ni ku cukisisa leti yelanaka ni tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza na hi cukisisa hi ntshimatshima leti yelanaka ni mavabyi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va hlaseliwile hi tindhambi leti hi amukela ku losela ka marabuduya ka michini nikola mukavele hi lweyi a bindzuleke a tlhela wu kombisa

0: Lipele lumukset maungkuna Rostino Potela. Lishfunza ngisha lipomp kukumuli jari ngwalita nalanza avu jambane na ritilsa shibam Alfred Muyanga.
1: Munhu unwe lwe yakumeka kona khomiwele maphoyisa ya xifundza nkulu Gaza hikuva a hihliwa ku va a ni xibamu handle ka timfanelo. Muntshwa wa 22 ya malembe na ntlhanu na lin'we lweyi na a le karhi ya kumana ni vanghani vakwe va zama ku va va yivela a va hanyi tiko a xifundzeni xa le Limpopo. Mahungu lama byeliwani Radio Mozambique hi munyikelo wa maphorisa hi swimi swa xifundza nkulu Gaza loyi a swi ngetaka leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ni ku va na kona ku khomiwa xibamu lexi xa muxaka wa pistola swi nga ni tinhlapfu tinharhu swi vonekile ndzhaku ka loko ku ve ni upaluxi la xitshungu. Juli Nyamuxwa loko a le karhi ya vulavula ka kokola Radio Mozambique a swi ngeta leswaku vantshwa lava hi lava va balekeke Joni hikwalaho ka xenophobia va teke va ta tipatsa va sungula ku va va yivela a vanhu na va tirhisa axibamulexini.
0: Ku xifundza nkulu Gaza ku ta na ku chela xirhamini ku karhateka hikwalaho ka ku va ka ha simama ku voneka a ku lwisana ka vanhu ni swiharhi lana swi taku na swi susa vutomi vana tiko. Alfred Muyanga.
1: Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu vambirhi lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi swimi swa xifundza nkulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leli nga karhi li tsutsuma. Mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri rhundzeke xifundzeni xa le ka Masingiri lana ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya. Murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaku ta ambienti ni ta nhluvuko wa miganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa a ntsengo wa 200 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi.
0: Prokuratoria ya xifundzankulu Maputsu yi tsatsiyaka vana tiko leswaku va nga pfumeli ku va va kanganyisiwa kumbe ku xengiwa hi lava va lavaka ku va va nga va teka vana va vona kumbe mun'wana ni mun'wanyana leswaku va va ta va va nyika mintirho handle ka ndhawu leyi va khomekaku va ri ka yona nakona na hi ri ndlela ku va va ya va xolola. Monica Novela.
2: Prokuradoria hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu a rhamba vayaki tiko a kwa va ehleketa mayelana ni ku yiviwa ka vanhu va yisiwa ka matiko man'wani kumbe ku susiwa ka ndhawu yo karhi ku yisiwa ka yin'wani va ya landza mintirho ya handle ka nawu. Muti lowu wa ta vuthethisi u vula leswaku swi ni xihantla a ku va ku dyondziwa tindlela ta ku nyimisa a mhaka leyi yi hoxelaka mahanyela ya xitshungu ngopfu ku yiviwa ka wansati ku va a endleriwa a tihanyi ku tirhisa vatsongwana ka ta vuxavisi ngopfu hi nkarhi wa vusiku.
0: Lexifundzankulu i Nyambani ku voneka a ku tlakuka eka nhlayo ya vanhu va khomiwaka ni mavabyi ya matihlo ka masiku ya vugamu swivangelo na Orasi Romao.
3: Lomu inyambani ya tlakuka hlayo ya vanhu va khangana ku ni mabatri ya matihlu hikwalaho ka ku va tshama tihora to leha ngopfu lomu ka ku vona a switsopitsopi ku fambeni ka masiku lawa a vanhu vanyingi va kumeka na va karhi va vona a switsopitsopi hambi ni swin'wanyana bya ku fambelana ni ta mainternete hi kuma loko vanhu vanyingi va kumana ni mabatri lawa ya matihlu kula swaku siku gin'wini byin'wani ku tenderiwa ka swipitali bya provhinsi ya Nyambane kusuhani ka zana ka vanhu va hlanganaku ni xikarhato xa mabatri ya matihlu.
0: Se ku ni munhu wa mazana ya makhulu ya madolari ma nga ta va ma tirhisiwa ka ku pfuxeta xihlovo xa ku phakela mati ya ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani hikwalaho ka ku va ku onhekile xihlovo lexi na i le ku tlula 10 lamakhulu ya vahanyi va ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani lava va tani va hlangana ni xikarhato xa mati kambe ku va va pfuneke lava va a va tsutsumela a tikomponi ku fana ni Caminho de Ferros de Moçambique. Ongulele Libel tivisiwa hi murhangeli wa nkungu wa tsini wuyake ka Mabalani Rafael Ndava loyi a vulaku leswaku ku va ku ta pfuxetiwa xihlovo lexi ku ta va kambe na ku yelana ni ku va ku ya ku va ndhawu ya ku va ku ta va ku lulamiseriwa ka yona a mati ya ku ma ta va ma tirhisiwa hi xitshungu. Ivi mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo.

0: Mngisithi yakoyozela. Liphelile kensile emandwe.
1: Njoni sami ngameka khungulo tsaka masoko.
0: Mhm. Marungula nguna makongo msakamana.
1: Makongo msakamana nakho vanhu kaGaza baba msimbini inkwa wanyisiti vakaGaza mapungu na nyambani.
0: Nko.
1: Nivaka mungu wambe, nivaka chemani, nivaka kalangi. Na mwena kula nisipichi.
0: Itlangili hili?
1: Kiri unene.
0: Nko. Mngisithi kalkunga yakoyozela
2: ipheli basindile
0: inkomo emandlwe
2: ukuba nabamthombeni kamaleni abayilo
0: tata namthombeni mirungula man
2: rungula benyejito zimba nirungula timidu kumalo akobamsaba nakumula nirungula mathambo kamthubeki nirungula nawona palantirwe nirungula nawaman wakandaveni Mukula ka nkwawo ngani wa rad kanjenja. Nkomo sna.
0: He tlangile wingsetilene.
2: Kani mama.